0: daddy
1: o to ni mo so omo si baba ti a to je omo kan to putu na ni o fe da ye pe ti kini fun oni kini fun oni to je ti won no mo mi e o wa ti tan ma je won wa be ba won je

are se yoku lo pe mi o ti e fe ka won odo wa ti ejin si koto mo tori to yan ba ji si koto yen le eyan le ma farare bode o ti yeyin o eyan le ro lese eyan le kan lese eh

ami to ale to jin si koto to ja si koto yoruba kan na si ni won so tin ye wa bayi ehe mi ti e nfe se ri awon eyan wa ti soro looto gaga bi n tawon eyan ti so se ri ti bi se yen mi se be fi to tele won tele ra won oga kan ni di Department kan oga kan ni department kan ti gbogbo won ba fe se to gbogbo won ba fe soro lori eyan kan ni ile ise won ma se pade ni won ma se pade ni igba mi si re agba teri n ko kogbon

0: gbowo o ba ti e lo nbo ya okunrin yen koja so si church nbo de church o ri ranse olorun o ki won o se de ana dalu o ni o nkan wa gbadura ni ki pastor gbadura fun nba pastor gbadura fun tan o tun ko ba ku o mu 1000 yes dollar naira o fun pastor pastor wo pe o asolu fun ni mayin mo ro pe yan gidi ni o ko nbe o lo si ile ijosin ni nbo tun de be the same thing ni a se si nbe o wa wo yi pe ase amu eyan yi se lo to ni won wa more ma wo color e o wa ri onibara o wa ku onibara o ba fun onibara ni 1000 imu onibara dun onibara wa wa gba 1000 o ma ro ba so pe oga thank you ino re ba dun bo se sun ma waju bayi o ba ni agba to onibara ti se thank you ko won kuku weyin ko won fun onibara ko won so di millionaire o ka ri onibara ni ti yan yin mo si yan yin mo si o du re ka ri le kan bo ba ni ah oga won yin mo si mi ni o ni ah ngba te fun 1000 pelu gbo lati lo ni ah baba tun kori si wa o wa de bi kan o gbe wa nugbe o wa ri omo kan iyen ta minerals lo ba bere pe o wa fa minerals elo minerals iyen ba ni 200 naira o se so be o ni fun ale yo kan lo ba fun won o se ra bayi o ba fun omo yen ni 1000 omo yen ba mu change 500 naira o ba fun omo oyinbo yen pada oyinbo a ni keep the change omo yen ba sare wole o lo pe ya re minerals ti an ta won de gba won re lo ba lo pe ya re mami mami somebody dash me 500 naira somebody dash me 500 naira iya re ba jade ah oga thank you you be oyinbo thank you oh say you go carry us go your country thank you well well thank you welly welly won ba so oyinbo bi a se ni so oyinbo ba wo pe nitori 500 naira mo le yin mo re bayi lato ni lo e to si mo lato ni lo ati ya atomo gbogbo won o de ran won lowo 50 million ibi oba aye won de ibe won wa laro mati a ki dupe so pe oluwa o se oluwa so pe alaanu olore oluran lowo e se o fun anu yin abo yin lori mi lori omo fun jije fun mimu da ope wa wo olua da ope wa olua da eyin wa ogo foruko lo mo gbadura fun enu ope yin ko ni kan o mo gbadura fun enu ope yin ko ni kan o ai ma yona la vie dupe mo gbadura enu ope re ko ni kan o Matthew la gbaro olohun ni ojo Friday aro and Saturday eyin to wa ni ilu Ijebu Oke mo tun bo olua ni da ororo si gbogbo awon omo yin lo se ri gbogbo awon omo ti won gboran yen e mu photo won lowo laaro Thursday and Friday ose yi ni o la gbaro olohun ojo meji ni ma lo laarin yin nilu Ijebu Oke aro Thursday ati Friday aago meje si aago mewa bo laaro ni o isalẹ o aarọ ni o e tete e ma mama yin bo ti ma ti gbadura tan ma si kansele ojo kini ojo keji ma ma bo mu gbadura ileri o se fun o ileri o se fun o ileri o se fun o ileri o se fun o wakati anu ni mo pe tori anu fe jade si aye awon kan anu je jade si omo re e so fun okunrin yen to ni lo spam kanti yen ko pade mi inu pade yen lagbara olohun emi mimo yoo jẹri ara yi emi mimo yoo jẹri ara yi Matthew awon ti a wo ni Ibadan awon ti won ki won pade mi ni challenge won mo pe a n ba adua kan bo mo n fun yin ni iwe ti a ko oruko awon n jẹ ni a ko si la so mo ti fun yin ni kini to n jẹ anu mo ti fun yin ni keji to jẹ iranlọwọ mo ẹlẹkẹta o le ma gba lọjọ Thursday yi a wa fi gbadura iwọ wa wo o ri pe angeli anu yen o ma jade si o iranlọwọ ma jade si o oju rere ma jade si o bẹẹ ló ma dé oṣù yìí la bí mi on the 31 o la bí mi ọjọ mẹta tó lè parí oṣù o ní 72 hours 29 30 31 àwọn ọmọ tó ma wà ní gbogbo àwọn bíi ti church wa wà wọn ma kó àwọn èèyàn wá sórókè àìsàn mi ire jade si o àánú jade si o Matthew mo ń bá bọ̀ lánàá nípa ẹ̀mí owú ẹ̀mí kí ni mo pè é ẹ̀mí owú owú tó burú jù olówó ẹni tó ní jù ẹ lọ àkókò gàgàrà tí ọ̀fẹ́ kíkẹ́kẹ́ ó ṣe kí ni o kó kọ́ ó wà wọ́n nǹkan sà ó wà nù hàn sí ọ̀rọ̀ ìwọ́wọ́ wòlíì kékeré ati woli agba woli agba pa bi o pa owu ni o ti se wo mo kekere lolo wa lo o de pe pa o de pa ti e je owu wa o wo so ri amun to ni ju olo yen a lo buruju won tun ma jowu kekere ti nbe lowo re Matthew se bi David iyawo mewa lo ni ki lo tun wa debi ti uraya owu ni sa ti ti won o ni wu won ti ti eyen lo ma wu won en to jowu re o le gba yawo re o en to jowu re o le gboko re o shop to nlo won le lo apply bu won kan le opo nbe kan mo le se kini o kan o le gba o emi owu buru o fun awon ti o ni Christi Matthew n to wa ndo mi ni pe laarin awon ti to ni Christi excuse owu tun wa nbe ba so ele idajo si bi bayi ele idajo ti e na a mejeji eyin rere won don polongo eleyi tun dide pastor eleyi o nsa si keje pastor keje o lo gbawe biribiri odi lori pastor keta Matthew seyin rere na si ni mo gbadua anebidakuda e jawe nikan o bi example inu bibeli inu we second king first king chapter 21 e wo bi a se pa naboti Matthew first king chapter 21 e lo sele nbe
1: o si se leyin kan woyi naboti ara jesu eni o ni ogba agara
0: o ni ogba
1: ti o tun ma fe abu oba si agirigiri abu si pa naboti so pe fun mi ri ogba agara re ki o si kin fi se webe
0: Matthew baba mi ma wo oro lenu kabiyesi kabiyesi lo nilu oba ba lori ogun oba lo nile eniyan ti nbe lori ile oba na lo se kini o lo ni won Matthew
2: baba mi o
0: a lo ba lo ni gbogbo nkan
2: yes sir
0: e ma binu gbogbo property ta mo bi mi ni won ti pin mo ta eyo kan to kure o na ni mo fi nse ko wa nje e mo gba kabiyesi ba yari lo ni iwo iwo ma jowu e pa ni ira o ile yen mo wa o ku ope ke yen so pe o fe fi gbe ewe edu iyen so pe baba mi mo ni mi le fogun baba mi le excuse Matthew o ti e je ko na rudu tori pe ni akoko igba yen ase oba le o ye ko yonda e fun oba ni ko ba ka itan David o na lo be nikan be to lo n fe gba nkan lowo iyen lo yonda e nitoro mo pe ọba ló nílẹ ìyẹn sọ yí pé naboti sọ pé mi ì fi ilẹ o kí lọ sẹlẹ wọn ṣe mítíìnì lórí naboti wọn jowú lẹ wọn plot wọn dẹ padanu Matthew ẹni tí bá ń jowú tó ní lọwọ o lè pa o ìwọ ni o kí ẹ sára o ìwọ ni o ṣe kí ni mo
2: kí
0: ẹ sára o mo gbàdúrà ọfà owó ò ní bá o. Wa ni to buru ju eyan ki ma po nti dojo e o ne mo eyan ro ko nsa wada ni te yo fi dojo daddy mo fe bo ninu emi owu bawo mo se le bo igbese meta number 1 Hebrew chapter 13 verse 5 Hebrew 13 verse 5 focus on trust of God ọdú sí ọlọ́run kò gbà gbọ́ gba ọlọ́run gbọ́ lórí nǹkan táyé rẹ nílò ó yá bá mi kàn kí ọkàn yín ẹ má fà sí ìfi owó ohun tẹ ní kó tó yín ohun kì í ká rẹ wípé mi ní fi ọ sílẹ̀ Matthew àkọ́kọ́ tó o bá fẹ́ borí ẹ̀mí owó be satisfied pẹ̀lú tọ́lọ̀ ń fún ọ o máa borí ẹ̀mí owó number 2 tí máa mú kéèyàn ó borí òun náà ni Galatians chapter 5 verse 16 máa rìn nínú ẹ̀mí Galatians 5:16 ǹjẹ́ mo ní nípa tẹ̀mí ẹ̀mí mú nfẹ́ fòfẹ́ ara ṣẹ torí pé ara ń ṣe lòdìsí ẹ̀mí ẹ̀mí náà ń lòdìsí ara wọn àwọn méjèèjì sì takò ara wọn kẹ́ ẹ má bàa ṣe ń tẹ́ ẹ fẹ́ ǹjẹ́ àwọn ṣe ta ara fara hàn mo gbàdúrà ẹ̀rọ ara ò ní borí rẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹta 1 Corinthians chapter 13 verse 4 1 Corinthians chapter 13 verse 4 máa kọ́ àwọn ènìyàn ní ẹ̀mí owó wípé kò dára máa kọ́ wọn bá ń ṣàlàyé
1: ìfẹ́
0: máa mú sùúrù a máa ṣe
1: ìfẹ́ kì í ṣe lára
0: ìfẹ́ kì í ṣe lára
1: kì
0: í sọ̀rọ̀ gbéraga máa kì í fẹ́ wọn kan sa ìfẹ́ kì í sọ kì í sọ̀rọ̀ ìlara ẹ̀mí ìlara ò ní wọnú rẹ wù ìlérí ó ṣe fún ọ tó bá ń gbọ́ mi lónìí ohun tó lè borí ẹ̀mí owó yẹn o ní kẹ́yìn òfin ayé rẹ̀ fún Kristi gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbọ̀nà mo dẹ̀ gbàdúrà ẹ̀mí ìṣe ó yà kó wọnú rẹ̀ ẹ̀mí ọlọ́run ó yà kó wọnú rẹ̀ má jẹ̀mọ́ ọlọ́run o ya ko wonu re agbara olorun o ya ko wonu re ileri o se o o ra anu gba be lo ma ri eje apade ni tebu ode ni cbtech ni ijari laaro friday ago meje si ago mewa bo oni mo ma lu loruko jesu yo dara fun o ti ni be o gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo o agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo o agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin eyin tele fe baba lo si Jerusalem September la ma lo nko to ba mo ko ni lo ni September a ma di ori oke Sinai e le send in a message si wa lori number wa orun anu asi fun yin e o ri ti yin se ona nla fun yin e pe number yi tabi ke send in WhatsApp message si wa 08066481455 08066481455 loruko jesu anu ojade si o ri ti e se o ijọba orun ko ni padanu be lo ma ri jesu oluwa wa laaro ola to je tozi gbogbo eyan pade mi ni challenge adu ata mbabo ola lojo keta ti mo ma fun ni iwe ti ako angeli eleketa si yo dara fun mo mezeu Omo amasi fe Jesu.

bia ka be beli mo wale ino wo Genesis ye ni ori kere ese kejo Genesis chapter 4 verse 8 e gbo kan to wi kindly si babeli arakunrin re soro e gbo re da o kindly si babeli arakunrin re soro o si se nipa ti won si de papa kindly si dide si babeli arakunrin re o si pa o ba soro ni o arakunrin re the same father the same mother mommy o wa wa awon omo re o wa bara won ja won keyin sira won se lasan le pe ni won fe ka ma gbogun tira won ni ka ma ba toju re e wo ri yi dada fufu mo ti nde be iro ti fufu tan o ba adogbo si fufu fufu nje e ma fi oro ise wada e mu foto yin e jajo pade reporters e gbo mi sa to ba n bo latakure to ba n bo lati lesa to ba n bo lati kire e ma bo wa si ilu Ibadan to ba ti di alakia nibi biri yen e bole e soda e so pe e n lo si sebi oba lati junction airport nbe yen won gbe wa si ri oba o ma ni agbara sa to ba n te ko bo to ba n bo latabe kuta lati challenge to ba ti di ore meji e so pe n lo sebi oba ore meji agugu eni sebi oba le n lo aro yi ma le sa to ba wa di asale a wa jo gbe na wo loju a fe segun awon ti ojo mo re odide a fe segun awon ti yan lara a fe segun awon ti ojo gbadun awon elegbe re omo won ti gboko fun ya won won de mu won lo si ilu Ebo iwo na de n gbadua mo fi sere e ja tewo wo lipo ẹnáwó yẹn sá ẹ sọ pé ẹyin ọmọ mi ó sọ pé ẹ dìde sọ pé ẹni bá ní ẹmọ dìde.

0: Akojuma o.
1: Eba.
0: Kaabo sori akotun ti fute doroyin. Yen lori ikani asiwaju ikani omaluabi tedumare to gbe ade fun. Splash 105.5. Ile fofun felele de badan gangan lagun asi be tin tele wa. Oju opo Facebook wa na to ti sile o. Gege be ti man tele wa nbe na. Papa julo lagban Splash FM 105.5 Ibadan. Splash FM 105.5 Ibadan. Nebi ti eyin na ti ma wo wa kete kete. Tesi ma wo awon iroyin lo niranran bo ti jade nu awon iwe iroyin le yi. Iwe iroyin punch nbe nbi o be na la ri iwe iroyin ti The Nation. Gege bi ati ko iwe e kale atawon iwe iroyin mi loloko ojokan ba ti gbe wole. Fun igbadun yin laro ni gangan kun le o ma ni fowo se na loruko temi ojulo wa ni ikai presenter yin na ni abukia abi wa na to fe karoyin egule o ma Nigeria e si tun kaabo lekan si lori akoto ti futedo
1: o da to ba di be je ma kira wa pe e kaaro ni gbogbo bi te en ti lanfani lati ma wo ajake ijado ile yi ati loki okun an ki kaabo sori iroyin ti futedo eleyi to man jade si afefe lati ikoni splash 105.5 fm ile fufun bala ofelele yen ni lo ti badan ni o se be yin mo pe ni ayin gangan ibe ni agbara ati ase iroyin o sokale sibi ni o
0: kabisi olodumare ile
1: to fi je pe ikoni omolu abi oke tente tabili owo waju la wa wa o ai ni mo wa si nbe mo oba to ni wa ko ni fi so kan wa
0: ami o
1: e mo ba ti ma se pe awon iroyin to ba ti jade lati nu iwe iroyin ojojumo ti le wa fun taaro toni Ola ma ju sakata odo ti yin akori ori e lati bere o ogbo bo ba doju ogbagadi gan e ma ni anfani lati mo fe ti yin ko yawo oroyin iloru ba lejo nu iya adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus oloruko temi mo te la yin ele to se be nko momo o se dada
0: gaga bi ati ri gbaju gbaja na lo je ni waju we oroyin the punch se yin na ti ri bayi eri to tana sori e o ma lagbara gan o anyway ko si bi o ti ri akase ti yin te ma gbo laaro yin na ni o tori bi ati se ri wi pe obi ati kuakuazo won ya ku o ninu egbe oselu ti ADC won si lo bo sinu egbe oselu ti NDC si na lo pari mejeji ama o pelu iyakuro won be o ti bibi awon asofin meji din ni ogun ati senator kan bi won ti yakuro ti se lo darapo ma egbe oselu ti NDC aso

0: Nigeria ati leju si dey egbe oselu won ti tun lo darapo yi awon na ma ti ni akole asofin ni legbimo asoju sofin orile de Nigeria gege ba ti ri awon meta din ni ogun 17 house member yati asofin kan legbimo asofin agba eyin di Siria Kedixon eyi ti owo nsoju eko ila orun ti ipele ti Bayelsa to won na darapo ku ninu egbe oselu ti People's Democratic Party PDP to si lo darapo ma egbe oselu awon igbesi alagbara to waye yi ti o ti ju bi ojo melo kan lo ina lo ma tin bi gbamagbama igbese alagbara o lati akata awon asofin koda won ni egbe oselu alatako ona ni won tin wo sakun e ni pe bo ni o se je ona wo la won gbe igba latari ilana wi pe to bo ni o si je wi pe are bo lati nubu nikan ona ni o wa jade dronbo lai ni ni alatako ninu eto dibo si pare lorile de yi lodo 2027 igbesi ati obi ati ponkwazo ti o ti ju bi wakati meji deni adota lo 48 hours ona la matiri awon igbesi alagbara yi koda ninu awon ati ona yadanu lo sinu egbe oselu ti NDC latiri Yusuf Dati Sani Adamu Zakari Mukari Kamilu Ado Haris Okonkwo George Ozodinobi ati Lilian Orogbo Peter Anekwe Emeka Idu Ifeanyi Uzokwe Afamogene inu wona la to ti ri lati pele Eko Thaddeus Ata Oluseyi Sowunmi George Olawande ati Jesse Onuakalusi be na la ri Murphy Omoruri lati pele ti Edo Ezeruke Munichin lati ipinle ti Rivers wani pelu igbesi alagbara yi ninu igbesi tari asofin lati ipinle ti Kogi Leke Abejire ona yadanu kuro lati nu egbe oselu to je ti ADC lo sinu egbe oselu tin tuko isakoso lowo o All Progressives Congress APC sugba kete ti isele to sele wani are legbimo asofin agba orilede Nigeria Godswill Akpabio nigba ti o ma ba won akegbe re soro koda gege bi o ti ma ka iwe mo fe ku o bi igba te yen ka fi egbe oselu ti African Democratic Congress ADC to fi won wo to si fi han pa o fi han pa mi din oni gbangba za tuesday male ijoko wa yi loni bi ko ti lo re o ama o bi mo ti wo yi se ke se pe egbe oselu ADC o ti ku bayi ninu iyapu ototun ayanran to sele yi ama sibe sibe na iroyin e okun kekeke si oji iwe keji iwe iroyin to je ti the punch
1: o da to ba ri be ja ma lo tara tara ini si nu iwe iroyin the nation oju ewe kerin ebe na ni mo le ku esi bayo won ni jeje mo pe latari eto dibo gbogbogbo ti o waye iyen lodun 2027 wani awon gomina to jo me egbe oselu ti APC tin se joba lowo ni awon ipile won ti se joba won yo tenbo do en bo ba di nu osu karun odun 2027 wani ko wa won na ni amotu tin gbara adi bayi o lati lo si legbe ma sofi agba lo lede wa Nigeria ko wa won ti gba ticket ko wa won ti gbe lo sinu egbe oselu won koda won ti lo re gbe form ohun kale pe awon setan o lati tu dije lo si ilegbe ma sofin agba iyen senate lo ile ede wa Nigeria won ni mejo ninu awon gomina ohun ile to je pe kaluku won na ni ati wo ke baye pe ilegbe ma sofin na lo tuku won ni ko wa won o na ni ati gba radio fun eto dibo abenu e ti o waye ni odun 2026 iyen ni ojo keji de ni ogun osu kanu odun ta wa ni eyi ni o lara awon gomina ohun o na lati ri Abdullahi Sule ti ipinle Nasarawa Amadu Fintiri ti ipinle Adamawa Baba Gana Zulum ti ipinle Borno Maiman Abuni ti ipinle Yobe Dapo Abiodun ti ipinle Ogun ati Abdulrahman Abdulrazak ti ipinle Kwara won ni ipinle adamawa yobe ati ipinle kwara won ni order bi eni pe e ko se be o soju mumo eni fun awon gomina le ti sejoba lowo nbe nitori pe awon omo legbi ma sofin ele to soju ekun dibo bi ti ko wa won fe gbori wole si o na ni ati ju wole fun o pe bi gomina ba nbo lati dije dupo ko si wa soju si legbi ma sofin won lorilede wa nigeria ko buru ko baje o na ni lodo ta won won ise wa ri awon gomina to ku le itari bi mefas bi merin si marun won ni ko wa won na lo je wi pe ori fa ka joja na ni wa wa o pelu awon omo legbi ma sofin e to je pe won be nbe lowo lowo ti a lo re seju ekun dibo won lati ipinle e ti ko wa won ti wa o da ngba na o e je koko lo si ipinle adamawa ka lo o sekata senator Amos Yohana le itani eni eneni oniyan loniyan o ti juwale lati se atileyin ini fun Amadu Fintiri pe ko lo re soju won legbi ma sofin agba won ni jejemo pe Amadu Fintiri nigba tin gbe form re eleyi to gba yen ni million lona ogun kale nibe lo ti se lalaye pe se ri igbese yi o na lati ti se gudugudu meje yaya mefa ini fun ekun dibo eleyi to ti wa bakan na ni ipinle Yobe won ni gomina won be yen Maima Labuni o na lo je wi pe tiketi ti e na to gba lati dije lo si legbi ma sofin nibi ti o ti lo re soju awon eniyan lekun dibo re won ni eni ti nbe nbe lowo lowo bayi yen senator Musa Mustafa o na lo se lalaye o pe bo ti le je pe o ni lokan tele lati tu dije lo si legbi ma sofin ohun lekan si amo nigba ti gomina ti de bayi ohun se tan lati se atileyin eni fun gomina Maima Labuni ni o baba wa wa eni si ipinle Kwara won ni ti se gomina won be Abdulrahman Abdulrazak o na lo ja wi pe o na ti gba form lati lo re soju ekun dibo ti ani gugun ti ipinle Kwara le to je pe eni ti nbe nbe lowo lowo bayi yen senator Saliu Mustafa o na ni royin gbe pe o ti se tan lati juwale fun gomina ko le se atileyin fun ni o nje kini to wa sokunfa eleyi won ni senator Saliu Mustafa o ni reti wa wi pe o n bo pada wa si ipinle Kwara lati wa dije du ipo gomina ko le lanfani ati se akoso iyan ni ipinle Kwara ni e won je tesiwaju ka lo si ipinle Ogun nitori pe eni ti se gomina won be iyan dapa Abiodun to n teni ti o wa ni ilegbe ma sofin ti la orun ti ipinle Ogun iyan senator Gbenga Daniel ni ati wa lori fa ka joja bayi o won ni senator Gbenga Daniel o se lalaye pe ohun oni gbo dapa Abiodun o na n gbe kana pe ohun oni gba le ti eni awon mejeji o na ni woju ara won bayi o le ti si ni bi a ba lo re dibo abenu yen ninu egbe oselu ti APC eni ti kini on ba jamo lowo ni o lanfani ati dije lo si ilegbe ma sofin ta ba wa so nipa ti ani gugu ti ipinle Borno won en ti se gomina lowo lowo yen baba Galazunu o na lo ti wo keyan yan yan bayi lati lo re dije lo si ekun dibo la si ilegbe ma sofin agba nibi ti o ti lo re soju ekun dibo ti ani gugu ti ipinle Borno won ni sugbon saki ni ohun o mo fe senu re o latari bi an se ni eni ti nbe lori ipo ohun lowo lowo bayi iyen senator Kaka Sheu Lawan na ni so wi pe bo n ba je kini ti o to ohun ohun a si tun je keji gbogbo lanfani ohun a tun je keta tori pe ohun o se tan lati juwale fun gomina iyen baba Galazunu nibo wa loro da bayi won ni gbogbo won ohun na ni a ti n gba radio lati lo fun eto idibo abenu eyi ti o wa ni ojo keji din ni ogun oṣù karùn-ún ọdún tí a wà nínú ẹ̀ yìí ẹ wo ọ̀rọ̀ gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú wọn ní ìpínlẹ̀ Nasarawa ibẹ̀ lójú ewé kẹrin ìwé ìròyìn the nation ẹ fẹ́ mọ ibi tí nǹkan dé dúró ńbẹ̀ gómìnà àtẹ̀ntì ń bẹ nílé ìgbìmọ̀ asòfin orí ifá kájọjá tí ẹ wà báyìí ẹ lọ tààràtàrà kẹ ẹ lọ gba báláǹsì ẹ̀ ńbẹ̀.
0: èmi náà fẹ́ dí ọ̀dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu excellency number one fún Nàìjíríà pátápátá ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti fi ìwé ṣọwọ́ sí àkàtàlẹ́gbẹ̀mọ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè yìí ti ń jẹ́ sínéètì wípé mo ń kọ ìwé yìí sí yín pẹ̀lú tìdùnnú tìdùnnú tayọ̀ tayọ̀ láti bá mi ṣe àgbéyẹ̀wò ọkọ̀ àwọn tí mo fi ṣọwọ́ sí yín yìí kẹ́sì bá mi ṣe ìbuwọ́lu rẹ̀ kí wọ́n máa wà nínú ìgbìmọ̀ ìṣàkóso mi ní orílẹ̀-èdè ti Nàìjíríà. Wọ́n ní ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn punch ti á gbé kalẹ̀ wọ́n ní ó ti fi ó kọ Joseph Tegbe si owo si akata legbimo asofin agba orilede Nigeria gege bi alakoso tonton anyara fun owo amose agbara ina manamana Nigeria wa yi leyin ti oloye bayo adelabu to kowe to si fipo na le eyin won ni oni sofo soja go soja come baragi ere bi kankan pin pin won ni are bola tinumbu eni to fi we yi to to fi nsowo o wi pe inu mi o to dun o ni legbimo asofin ke to ba mi buwolu oruko ambassador shola eniko laye gege bi alakoso keji foro ile okiri ni orilede Nigeria Minister of State Foreign Affairs ngba ti o ma so leyi o tun pepe lekan si nu awon we yi to nfi oko won sowo si pelu biro ni o green baro ni oje won ni o tun ni e ba mi se ibuwolu lekan si Rabiu Umar gege bi oludari agba eyan chief executive officer of the Nigerian midstream downstream petroleum regulatory authority nila yi ki awon igbese yi ko si le ma moye si back to back igbese alagbara ti are bola tinubu to gbe yi won ni o lo mlagbe lati se didi awon alafo eleyi ti o sofo leyin ti awon ti a di ipo na mo tele ti won ti ko iwe ti won si fi ipo na sile latari awon adikan ati ekeji ti awon o fe ma tenubu laaro yi ama gege bo ti fi leta un won ma envelope e si akata are legbimo asofin agba eleyi ti won ni ki ohun o ka si waju le iyen Godswill Akpabio lati ka si eti gbogbo le e ba mi ye won wo dada be ba ye won wo te gbose won wo sotu gbose won soti e ba mi boluko won e ba mi buwalu ki oma je yi ni oma je awon ayan fe mi eni ti inu mi o ma dun si gidigidi gan lati sise pelu mi gege bi alakoso nle yi e ja wa fi yen ja joju oja lohun ka re ipolowo oja lodo Abimbola Sadiq ni kete ta ba ti wa de lati eka ipolowo oja e fo kan bale ti fo te doro yin na le nje gbaladun e ibi meji na si ko le tin gbo kan ni omo luabi ni ti o pe meji splash 105.5 eshun
2: Tutu arere o gbogbo eyin oloja ba padilo awa ta ni so lawon oja tin be ni ilu Ibadan anfani otun lo tun wori de o ta pe ni solar for business ni oni fun awon olutaja to ni shop ni solar ofe awon asoju wa use wa yo gbohun elo electric te nlo ninu shop yin yala freezer fan television hair dryer clipper ati be lo lati ma gbedeke iru solar panel to le gbe awon nkan won ti won si gbe wa fun yin lofe awon osise wa won ma wa si awon oja wa bi ojo olodo lagelu oja lalupon oja agbagi oja ojo oja sasa oja mania ki ele cattle market ojo ologun eru oja pete oja new garage ati awon oja wa yuku bakan na eyin te ni shop tabi plaza legbe awon oja wa gbogbo eyin na le janfani yi o e wa gbo yato si awon nkan electric si awon agent wa ti wa se akosile re abi te ti upload sori site wa e gbodo fi nkan kan mi ko solar installation yi o si je wo pe won ma ra owo sori solar yi o si ma gbadun na e ba se fe si ni lati foruko sile kan si setstartgroup.com/sfb tabi ke ma pe 0911-040-4332 tabi 0815-684-1993 anfani otun re o fun gbogbo awon loja atajiri fun gbogbo wa o wa o wa o
3: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
4: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
3: Bros, you want to turn into salary? Okay, spell turmeric.
5: C-U-R-N-E-R-I-C.
3: Yes, so
5: turmeric.
3: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you. Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: Since 1984, Sunu Assurances Nigeria PLC has practiced insurance business in Nigeria. Today, as a member of the Sunu Group, with presence in 17 African countries, we move forward towards becoming the leading insurance business in Africa. We invite our valued shareholders to participate in our capital raising of 9.3 billion naira through a rights issue of 2,075,285,714 shares of 50 kobo each at 4 naira 50 kobo per share on the basis of 5 shares for every 14 shares held as at Thursday, 12th of February 2026. The acceptance list opens Monday, 13th of April 2026 and closes on Wednesday, 20th of May 2026. Hurry, collect your rights circular and complete your acceptance form to retain your beneficial holding in the company. Consult your stockbroker or professional advisor for guidance. Sunu Assurances Nigeria PLC. Insurance, our business.
7: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates,
5: MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.

0: akin o e ka bo pada si itesewaju ti footed oroyin bayi papa julo lori ikani omaluabi splash 105.5 fm aya o eja wa lo si akate egbe afeni fere nle yi gege bi won ti ni omi nu nko won o be si ni won fi asiko yi lu ago ikilo lori awon isele ikolu ati ijinigbe to nsele ni awon apa bi kan ni ile yoruba ti awa yi gege bi oro ti se jade lana ti se ojo tuesday ona ni egbe afeni fere ni afi oro sita wi pe omi nu nko won o be si ni igbesi alagbara tu ye ko bere si ni waye lati dena awon isele ijinigbe ati awon ikolu loni ranran tin sele nila yoruba ti awa yi ati ni awon apa abomi ninu atejade ti won fi sode ti wo iroyin punch to si gbe to ma nigeria o ma gbo lologokan ejeji ani eni ti se akowe apapo fun egbe afeni fere nila yi jare ajayi lo soro yi wi pe omi nu ma nko egbe afeni fere bayi wi pe se ki se wi pe alaborun ti fe dewu bayi be si ni ti eyan ba kada ketara re o ba dake o pa pa julo lori awon isele ikolu ati ijinigbe tin sele lawon apa bi kan la yi won ni be tin kolu ile be na ni won sana si dukia ti won si han awon eyan lema pelu bi won tin jiyan gbe egbe afeni fere yo ni eni ti paro bayi ni oni eleri won o ti bo o si alkiyama ti o si sibi kibi ti eyan fe wa si ma oni ka wo ka ti bi isanaki esogun oni isele ijinigbe olokowo kan to sele ni jina rere nlu ibadan oni ese yen leni o be si ni ijinigbe awon osise ajo le ise amenawa le yi ta ma si IBEDC eleyi to waye ni oju ona ibadan si ijebu ode oni sele yi otuto lati ko ni lominu be na ni ikolu to waye o si akata awon amalebi kan ni ipinle ti ondo ati ni ipinle ekiti ipani nipa kupa awon agbe to sele ni tede agu are ati igbemi awon osise to je ti ile ise ologun kan won le yi na ni ipinle kwara o je yi to nbani ni okan je to si nko ni ni ominu pelu bi o tin pepe fun igbese alagbara lati dena re kirufere kon ma ba waye ma tori bi pe te eyan ba dake afaima kitara re kon ma ba dake ni Olorun yo ma saanu fun wa
1: amen
0: yo si fi alokan bale ni ri bye bye lele yi o digborere
1: amen o
0: kasi ma fele yi ma fi dide lori ti fun te donu laaro yi o oni ese o olobe se gbogbo eyin ti e ba ni fi ife je ti fun te doro yi leni adupe lowo yin papa lori ati ayelujara wa lori facebook wa eseun gbogbo eyin ti e ti wole kale sibe na adupe o amariri yin gan akotun ti di ni owuro la lago mesan sugbon o dete ti ago meji ba ti lu gbankogbe iroyin yo ma de si etigbo yin ni lago mokanla laaro ini e pade iyalode oke ibadan ti milade aloko lori eto ilubirin nibi ti ohun na ti o tun ti dabule fun yin o kunle o ma ni fowo se na loruko ti mi ojulowa ni ika presenter yin na ni emi a ma ni anu olohun ati ifokanbalẹ re ti o legbe to fi ma abo e to nipa jeworin lo edumare yo ma dabo wa o leni ati lojo gbogbo ni
1: o da dupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa ile ite ba rin ajoro ni laaro toni e pade wa laago meji fun akoturu yin gba kogbe titi wa di igba na iya adini yin na ni o aminat adetun badmus onoruko temi mo tan aye ile to se be nkan mo o se dada

inu eni oni dun ka pamora o ni awon ololufe iko ti Arsenal oni won fi kini ohun se ni ale ana titi di aro afi bi igba to je powo won gan ti te iku da ta nso yi anyway mi o ri won ba wi ogun odun re seyin ti won ti lanfani lati wo asi kagba idije ti UEFA Champions League won tun wa lanfani lati wo ro bayi e wa ni won mo ki won mo da wo odun afi bi en to gba champagne bawo lo tun se ma je lale iyen laarin ko ti Bayern Munich ati ko ti PSG won yen mo mi awon ara won lori sirisi sere sere e ko ojumo loni ikani splash fm 105.5 ile funfun bala felele nle ibadan afi oba muritala adebayo akande niyan mfa e kerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba afi yen re ta wa ti gbe ngbo nsi afefe iyen lori eto ta pe ni ja won si le ibi ta ti man lanfani lati ma jara wa si awon royin re daraya lolokan ojo aja abale breaking news exclusive one lapa abibi le ti le gbe ile ite ti le mo bo se nlo loruko lootu eto yi otun ba babatunde omo olawu alex faguson ni agun ta so lu okunrin ogun on bakan na abi bola sadi o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapodo ti yin be yen be se ngbo mi anfani nbe lati wo mi papa julo yen lori ikanni banidore facebook eyin na lo darapo mo won splash fm 105.5 ibadan yen lori ikanni banidore facebook o seun ayo mi de lo si o nlo lowo button mi iyen lori ti aye lukara yen lori ikanni banidore yen be se ngbo wa te se nri wa wo yen to de n clear yen awon ayo mi de lo si ni o nlo wa lapa be yen o nlo di be yen mo awon so ma gbe tobi kushimo ga wa kush sikiru ayinde oju itere loruko tite mi omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa eja susowo waju a ma wonu royin lo emi o mo nto si awon ololufe ko iko Chelsea awon sa nsu enu jo o su enu jo kiri ni ba ri o Arsenal ba re eyan to wo jersey Arsenal bo wo red yen fe jo jersey Arsenal won wa duro bayi won si wo won si won ma loju bi koko koto kilo de ebi bi osu bi melo kan seyin la pe yin wo be ele gba work lo ko ko si ti se nto gba lowo o wa ko mu so kiri igboro ni ba ma yu die si ndunu die die ti je si yen le mi oriri seyin ni Arsenal na ni za ko mu so wo za wo awon Arsenal won wo won ti kate gbe e bi ki won bo ko star 347 star 1004 star 1 star 347 star 1004 star 1 e ma fi gbori wole yen fun ti cash yen laaro toni ileya cashport ileya cashport a nso nipa ileya cashport aro totun lele won kan le ojiji cash e ni ko le da be ta lo fe teri si ani ileya cashport tele ati nse cashport tele atun je ara oto ri pe million gbe million e tun wa ri million to n gbe million pon yen o yato si agbo e mo kagbo ko ti agbo to

kote yon wa wa wa kwe se manlu manlu le kwa se manlu re ni abadu ya ni nje se nan agbo nje nan lele nje to vito ba e ti manlu agbo yon o ba di le ya kashport yon maria wan agbo yon le ta wun yon aton fi she yifadi tun gbo wo odun ba so pe gboro re rin ile ya odun yi o se ba kan yi re ba dey play dey pe cash lo fi gberan ile ya wole gbo be se n play lo lati asiko o na le se wa ni anfani o meanwhile ko di daily payment lowo meanwhile oto ni friday cashport o o tun yato si ileya cashport o cashport every friday yen tun lo be awon eyan tin fi million si faje o ba wa di ileya gangan lo wa kan agba agba towo ileya badu star 347 yen na de ni star 347 star 1004 star 1 app abi ojo opo ti aye lukara yen www.cashe.ng www.kashe.ng o le je boye yi n te ka lowo e google lowo ni e ba be yen wole a tun ja sibe lowo mo n bo lori owo yen mo n bo lori owo yen owo n be n bi ta ma ko e je n gba rin gbogbo orile ede wa nigeria wole papa julo idije to n lo lowo ni aye league abala keje orile ede wa nigeria o so nipa nns super four nns super four yo tun ma te sowo waju leni nigbati doma united won ati ko ti rangers b oni won akoko jo wa ko ni papa asire ti remo yen ni ikene nilu kene lo ti ma lanfani lati waye sporting lagos won ati ko ti doma united ni e ma gbagbe pe won ti gba ma day 1 lo ma day 2 leleyi

awon ti wa ti wa nbe bi ba kan na ka se mo nbo wa lori Facebook ka se *347*1004*1@ tori pe laipe ma lanfani lati yi koto yen fun ti taro toni lori eto ja won si *347*1004*1@ ba je pe oju opo ti aye lukara lo ka eyin mo yen ewo website yen lo yen www.kashe.ng www.kashe.ng e ba be yen wole ma gba a wole sibe lowo kan na gbori wole niyan lo de na fin play 500 naira pere ni e ma gbagbe pe yato si daily payment cashport nbe Friday ile cashport nbe layer cashport na de nbe nbe 40 million naira 40 million naira ani la ma pin yen lote 40 million naira ni bi nkan se je niyan lori ikanni bani dore Facebook e se ngan ni o e wa nbe yen tori ti wa mu re lo owe lo o ti pe gan ma ni gbogbo saare oni bayi awon ti ma lete niyan mu re lo owe lo up gunner awon ile awon Arsenal fan tan ni o ti pe gan bakan na Moses Joshua e se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa Adedeji Kehinde Olamide e se ngan ni o re lo owe lo e se ngan ni te wa nbe yen tori ti wa omo iya mi lori oro ti Nema Junior o si wa lori oro eyi tori pe agbarin gbogbo yen ninu oko ti Manchester United omo bibi orilede Brazil iyen Casemiro ojo di mimo iyen si oro kan ile ti oluko ni Carlo Ancelotti iyen oluko ni ko agba oje torilede Brazil ile to fi leta yen bi ojo bi melo kan wipe bi Nema Junior bi o ba lo sinu DJ Ife Eye Agbaye oni oni se pelu eto ilera ti ara re oni to ba fit dada eni yo lowo kopo bi o ba dabi eni pe pelu bi nkan se nse ti Nema Junior o ba tun ti o ba ti a pe farapa you know tun jo gbadun oni o se se o afi to ba fit ni amọ gẹgẹ bi Casemiro eni to je agbarin gbogbo yen fun iko ti Brazil ati ninu ko ti Manchester United ojo di mimo yi pe Nema Junior o ni nkan kan to fe prove fun enikan yen ninu DJ Ife Eye Agbaye oni a Nema Junior so wa kere ni oni po ko se ni di pe en ti mo le se lele ye wo mi oni rara ni bi Nema Junior to ba fit ni toto oni ko si aburu nbe ati pe oro ti oluko ni Carlo Ancelotti so oni oro o le da fe dabi ba mi si omi o to le iyen laarin awon tawon je agba bolu ko agba oje torilede Brazil oni sugbon da ba n so yi pe oluko ni ti ise ye tan to de ni iriri to gbogbo iyen ninu ise oluko ni ikan pataki oni ka oluko ni Carlo Ancelotti o mo bo se ma handle situation le to je yi pe Nema Junior oni bi Nema Junior ba lo sinu DJ Ife Eye Agbaye to ba wa ni be oni ko si aburu nbe si nkan to buru nbe Casemiro lo je ko di mimo be ya pe bench ni o ti ma start oni o si nkan to buru oni sugbon to hun mo ni pe Nema Junior lara awon agbabolu eleyi ti awon o nilo ni iyen ninu DJ Ife Eye Agbaye sugbon pe boya ko se mo se bakan ko to prove ara e iyen fun oluko ni oni laye Nema Junior kuro be gbogbo eyan na lo mo itu to le po baba den so nipa Nema Junior omo odun 24 ni bayi oun lo ni akosile iyen agbabolu to mi awon ju iyen fun iko agba oje torilede Brazil tori pe awon mo mokandin
lọgọrin 79 goal oun lo ni akosile yi de ti lo inu ndije ife eye agbaye meta ototo lo ti lanfa ni lati lo ba ba nso nipa nema junior azemiro ni ko ni nkankan lati ko ni alaye kankan lati ma nse pe nkan to nle se iye ninu ndije ife eye agbaye kasemiro lo so bi o ni oni anything to fe prove ko to di pe boya yo lo sinu ndije ife eye agbaye bi nkan se je niyan ife se won se ile to lanfa ni lati waye lati iyen laarin ko ti Arsenal ati ko ti Atletico Madrid e ni papa asire Emirates Stadium iko Arsenal won pada yan yo won wo ase ka gba inu DJ ti UEFA Champions League fun igba kokoko lati bi ogun odun seyin lati bi ogun odun seyin ori pe ni 2006 ko yin oni won lanfani lati wa se ka gba yen bo ti e je pe iko ti Barcelona o ja won bo igba yen na de ni igba kokoko ti won lanfani lati wa se ka gba idije yin amo fun igba elekeji iko ti Arsenal won tun ti wa nbe o lati bi ogun odun seyin ori pe Bukayo Saka iyen nigba to ku belenja ti abala akoko first half ma pa ni oun lo lanfani lati mi lo lanfani lati mi awon yen o wa ja mi ayu meji se yokan ile ti won gbe mo ki lara awon nkan to sele o ni eni to je sporting director yen fun iko ti Arsenal ta ba nso nipa Andre Better ile to je pe o ti sise na ri ninu iko ti Atletico Madrid sadede lari nigba to ku die ti ifese won se yen ma pari o jade lati nu tonel wa

0: Simon sumo ya go Simon sumo pe alaye wa iwo nti e oluko ni ni oni abi agbabodu abi wo wa lara awon UEFA official e kini ti e to nso pe kini iwo sport Andre Beta ni o ti gbagbe position mi ninu ko Atletico kin to kuro mi e ibe na mo tun dimu ninu ko Arsenal sporting director le ah emi e da si ti won o pe mi si n to kan mi gbagba o lele ojo yo kuku sira won amon won o fi lo ra won e won o fi lo ra won leyin ifigagbaga to pari lana yen nigbati leyin tawon agba ball ati oluko ni ko ti Arsenal ti won da wodunu to eni to ti je agba ball tun je mo ni gbagbe agba ball ni gba kan ri ninu ko ti Manchester United omo bibi ile gesi yen mo iwe nru ni ojo di mimo ipe isowo da wodunu ko ti Arsenal Olo ti poju o ti poju e wa asikagba un le nda word nu bae tori pe wa asikagba le wa nda word nu toto bae oni sowo da word nu yen yi pe o ti poju amo ko to so yen tan bo se nso tan o na ni eni to na ti je mo ni gbagbe to je agba ball ni gba kan iyen ninu ko ti Arsenal won da lohun pada ta ba nso nipa Arsenal Alright ni inu eni o le dun ka pamora isowo da wodun nu yin si nkan to buru nbe oni ko si nkan to buru nbe le to je ipe ko poju bi won ba da wodun bakan na eni to na ti je oluko ni iyen nigba kan ri ninu ko ti Arsenal o na je odi mimo yi pe idawo odunu yen ko nse nkan to poju abi tori bakan rara o ye ko ri be sugbon e je ki okan yin wa ni asikagba wi pe asikagba nbe nwaju e ti igba fi eye oni sugbon lati dawo odunu ko si nkan to buruku nbe 0810 lo bere number yen 0810 lo bere number ile to je ka se yen fun ti taro to ni 0810 bakan na 6457 oun lo pari e 6457 oun lo lanfani lati pari number yen ta leni to ni owo yen fun ti taro to ni okay se o tin lo se o tin ring ta leni to ni okay Hello. Hello, Ekaro, oruko yin ati bi te tin soro lati ikanni Splash FM ni.
1: Peter oruko mi o lapata.
0: Peter lati apata eyin ara apata e na ni ka se ise ti jeri.
1: Ara o.
0: Eh ti jeri tele e de tin play ti pe.
1: Ya.
0: Eh o da e ti je laaro ye ti je 25,000 naira. Iyen ni aro to ni be ni. customer care ma pe yin bi owo yen o se wole won o je ko di mimo fun yin bi nkan se je niyan Mr. Peter Olorun ni Olorun ateleda yin ni ami e se gan ni e se o bi nkan se je niyan iyen fun ti aro to ni e lapa bibi lati ma fi eyi se lo iyen fun taro niyan se olobe se loruko olooto eto yi ki ma dagbere tun ba baba tun di omo lawu Alex Fagu abi Bola Sadiq lo je ke gbadun mi yen lapo odo ti yin be kiruayin di oju itere loruko ti tebi titi igba mi ta tun jo ma pade lori eto ja won si iri ata o pelu bukun yen la fi pade o dabo

0: abẹ ni eyin na mo pe te ba tin gbo orin eleyi to ni se pelu awa obirin bayi eto ilu birin ohun na ni ongore afefe mo se lero wi pe alafia na la ba yin ni bi gbogbo eleyi te wa te tin gbo ikanni omoluabi splash 105.5 fm se owo senya mo fi asiko yi mo fi ki gbogbo awa obirin kaakakiri orilede agbaye wi pe aku ti fomo niyan se o awon obirin lode oko awa iya lomo eyin alaboyun eyin te di ipo to je wi pe awon abuda kan la momo awon ipo yi te di mu te sin fa koyo te joju wa ti a nri yin gege bi awo ko se mo nki yin wi pe eku ifomo niyan se awujo awa obirin awujo ile eto gbege ni eleyi to si ye ki a di mu daada lati le ma ri wa nigba gbogbo gege bi awo ko se e ka bo lekan se sori eto ilubirin terminal local ohun na le mi nje o ah mo fi asiko yi lekan si mo fi ki gbogbo awa to je wi pe a je obirin ni eka ise ti oba eyi oni ise ijoba awa obirin to je wi pe a ndi gege mu ni gbogbo eka leka ni gbogbo ajo lajo gbogbo awa obirin patapata to je wi pe owo osu bayi ohun na la mo nduro de atele ti ki se olisi osu na to je oni si owo gbogbo wa pata ohun na ni mo ki wa wi pe aku ayajo ti osise kaakiri orilede agbaye eleyi to waye ni ojo eti ose to koja e mo wi pe ati lanfani lati jo soro ibe na si ni eto wa loni lori eto ilubirin ibe na ni yo dojuko tori a mo wi pe awon obirin na won ko ipari biribi si idagbasoke yike yi orilede be si ni ari awon obirin ti won di oniruru ipo mu ni awon egbe yi to je pe orisirisi agbarijopo egbe ohun na lo wa to wa kora jopo si abe egbe yi ta mo si egbe awon osise lorilede agbaye ti ko si yo orilede Nigeria na sile bo wa ni awon obirin se nfa koyo si ni awon eka yi ije ilana pire lare bure eleyi ti a ma n bere fun ni gbogbo igba nje o ti en waye bi awon ti won je olori ninu awon egbe to n soju awon obirin ni egbe yi bo ni ojuse won nje ise ta gbele won lowo nje won se bo se to ati bo se ye e mo wipe obirin o re le oko yo loyun yo gbo omo yo toju omo yo se gbogbo e gbogbo awon anfani eleyi to ye ko bo si akata wa nje won ja fun wa bi nje o te n te wa lowo bi bo ni isimi nigbati obirin ba loyun bo ni agbega lenu ise lasiko to ba to lati gba agbega se ko n se wipe won mo bere pe iwo ko to debe origba to ba fi nkan bayi sile gbogbo e pata ohun na la boju wo loni lori eto ilubirin inu mi si dun wipe eni ti se alaga awon obirin ninu egbe osise ti TUC ni ipinle Oyo won ti darapo mo wa loni lori eto comrade Sotiminu Funmilayo Lizzy awon na la lejo wa loni lori eto e ba mi ki awon ara ile e ba mi sumo mike
1: e ka ro gbogbo ara ile oruko mi ni Sotiminu Funmilayo to je alaga obirin TUC gege bi won ti da ko yen e se pupo
0: e seun gan opolopo ni won ma wo pe ah se eka tobirin tun ya to tun wa loto ni ninu egbe osise ti TUC bo lo se je se bi osise kan na ni gbogbo wa kini egbe yi ki lo duro fun gan ni won gba to je wi pe apapo egbe osise ani se o ni awon nkan to je aladayanri tawon obirin ni lo ni ti o je pe e le ri igba ti gbogbo wa ba wa papo lai se wi pe ayo eka ti obirin sile
1: e se koko olotu ta ba mo bi gbogbo wa se re ki n se lorilede Nigeria nikan ijobo ohun di afagbara wo ohun ni ohun ti mo fe lo ninu oro yen tori pe otito okunrin n ja fun wa sugbon ko dabi ki awon obirin ka ja fun ara wa gege ba se mo yin pe ohun elo alalagbara na ma n pe obirin ṣùgbọ́n tí a bá wo bí ọlọ́run ṣe da obìnrin ọlọ́run kẹ obìnrin púpọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni
1: gbogbo nǹkan ni ọlọ́run fi da obìnrin ọlọ́run dá wa ní olórí ọlọ́run dá wa ní elétò ọlọ́run dá wa dáadáa iṣẹ́ tọkùnrin máa ṣe tó máa ní ó ti rẹ̀ ń tó máa lọ sùn obìnrin á sì tún délé á tún gbọ́njẹ fọkọ á gbọ́njẹ fọmọ á tọ́jú ilé á tọ́jú ara á tọ́jú ẹbí so nítorí irú nǹkan báyìí la fi wa wo pe awon nkan ti won fun obirin o to lawojo la fi wo pe o ye ki obirin na ma ja fun ara won idi ni ta fi ni eka ti obirin ni gbogbo agbaye ni ki se nipinle oyo nikan e se pupo
0: e se ngo sugbon ta ba so wo pe a ni eka ti awon obirin ki wa ni awon nkan na eleyi ti e n bere fun to je wi pe a le so pe o yato si ta awon okunrin
1: e se pupo olotu gege bi gbogbo wa se mo ti mo se so lekan pe ohun elo lai lagba na ma n pe obirin ni enu ise won ma n wo pe se bobirin ni se bi obirin ni in ti okunrin le se obirin o le se gbogbo na ti mo nisin pe ko si n ti okunrin le se ti obirin o le se obirin di lawyer obirin dadajo obirin di doctor obirin di engineer ko si profession kan ti a le wo pe a gbe kale ti a ba obirin nibe koda awon ti won se mechanic ni roadside mechanic ati lobirin be te ba wo ninu igboro badan leni e ri pe gbogbo awon awon tricycle drivers e ti ri pe gbogbo won nisin obirin ti po laarin won o tun mo si pe ko si nkan ti obirin ti okunrin se ti obirin ko le se idi niyan ti a fi n pariwo pe a fe idajo to dara idajo to dara nipa kini nipa eto eko in ti okunrin ba nse obirin na le se bi okunrin se nko eko yanri obirin na nko eko yege nipa eto ilera a ri pe majority
0: a ri pe wa fun afade wa fun
1: a ri pe loni ati ri pe ni enu ise awon eleto ilera obirin gan ti po nibe te ba wo International Women Day wa ti a se ni on the 22nd of April ni Ojo stage e ba gbo oro ti mama wa honor commissioner for health ton ba wa so lojo yen yes
0: Ajetumobi loruko won
1: ya Ajetumobi yes
0: fun eto ilera alakoso fun eto ilera nipinle Ojo
1: yes won ba wa soro repete nipa ilera ara wa nipinle Ojo lojo yen dada a ri pe obirin ni won ti a ba wo eni to je eyan kokko ninu awon osise ijoba loni ni Ojo state obirin ni mama wa chief mrs olubumi oni obirin ni won obirin takun so o tumo si pe ko si nkan ti okunrin se ti obirin ko le se amoye awon commissioners leni mo ti e fe kokko yin baba wa na gomina wa nipinle Ojo o fun obirin laye daada because te ba wa si inu gbagbo wa lojo yen e ri awon ps obirin ton po lo repete o tumo si pe ko si nkan ti okunrin se ti obirin ko le se so nkan ta nbebe fun ni pe nipa eto eko kan fun obirin laye a no property ni kan fun obirin laye inclusion kan fi wa sinu decision making gbogbo awon nkan ta n glamour fun ni eleyi so a de nbebe pe awon violence o ma n wa lenu ise awon iparapa to ma n wa lenu ise
0: bi iru iparapa wo awon nkan te n so yi ti a n bere fun yi tori opolopo obirin ni ko ye akale ma so pe a n bere feto eko looto obirin kawe a n kawe sugbon ta ba so pe obirin kawe obirin jade o se gba o sawo kini awon nkan mi te ro wipe okunrin n je anfani e ti awa obirin to ye pa jo lo sile eko na ni ajo jade ajo gba certificate koda lopo igba go obirin tun ma n se daada leto lenu eko ju okunrin lo sugbon to ba di pe boya bi ise to ye pe o ku die kaato e toka si awon nkan na ko le ye gbogbo awon ara ile dara kokan ma dawe ni wipe a kan korajo lasan
1: e se pupo a ti ri orisirisi ni enu ise ijoba ton ba ni pe okay a fe ran yan kan lo si lati lo sasoju wa ni bi nkan kan lati lo gba nkan kan loke won awon oga wa ma so pe obirin lele e ma je ko lo ko ni le soro dada ko ni le se e je ka ti okunrin lo sibe ti won si ni iwe eri kan na lowo ti kin se pe won kawe won danto
0: won se pe iwe eri o tun yato si keyan le ni agbara lati se nkan yi oto ni iwe eri oto ni ikunju osun se e ro wi pe looto awon eni yi won kunju osun lati se
1: olotu obirin koju osun daada obirin kun oju osun daada se ri te ba fun won laye e ma mo pe okunrin koju osun ni bi ka se aseda igba ti a n se eto International Women Day yen. Ti mo alojo yen kini kan wa nbe to so pe give to gain.
0: Yes, ben.
1: Awa yan na lojo yen pe ti in fact SAG baba wa SAG won so kini kan won ni pe te ba mu obirin te ba train obirin e train community.
0: Ben.
1: Nkan ni statement won ton so lojo yen. If you train a woman you train a community. That is what he said lojo yen. I pe awon ni mimo gan tun ma so wi pe e fobirin laye. Ki lo de tumo si pe ti e ba wo bi Olorun se da obirin, obirin are role model and they are good managers. They are good managers. Won mo eto, won mo igbekale, won mo bawo la se le se. So ta ba fun obirin laye, obirin kun oju osun won daada. Igbekale won de wu ni pupo. In fact, Olorun gan fowo si pe ki obirin ba wa ni iwaju, o ma je ki ilu ko prosper. When you allow a woman or you include a woman in decision making, that city is going to prosper. Ilu yin aroju araye nitori Olorun da suru mo obirin. Olorun si da eto mo obirin. So nipa sise be ilu yin aroju ade raye. So mo nfasi ko so pe obirin kun oju osun won daada.
0: E seun go. Sugbon ta ba ni ka wo a ri wi pe awon orilede mi fun apere awon orilede kan ni ile adulawo bayi asiri awon obirin ti won di are ti won di olootu ijoba ti won di ipo orisirisi mu ki le ro wi pe o nje akude tabi o nfa ifaseyin fun awa obirin lorilede yi lati ma ri awon kan ta nbere yi lati ma ri baba se fe bo se to ati bo se ye apere be ni eje ka wo bi ile igbimo asofin fa apere ru ile igbimo asofin ipile oyo bayi obirin meji pere la ni nbe eje ka wo ke lohun na a fi be ri awon obirin ti o dide lati ma soju wa ba se fe ati ba se ati bo se ye mo si mo wi pe die die na yo wa lenu ise oba kini ero wi pe o sokunfa eleyi
1: e se popo olotu nkan to po lo sokunfa nkan ti era yanana yen akoko a n pe obirin ka ma sota ara wa obirin ka jade tori pe obirin ni pogba tori pe discrimination to ti wa yen stigma to ti wa yen o ma n deru ba awon obirin kankan lati jade sita o ma n deru ba won lati jade sita because o mo pe iru society ta wa se won ma gba won laye eru pe se won ma gba won laye o n ba won leru awon perete na to tun jade obirin mi na a tun gbogun ti so a n fi asiko so fun awon obirin e je ka sugba ara wa awon obirin gbogbo wa e je ka sugba ara wa tenikan ba wa nipo olori e je ka fowo ti siwaju e je ka gbogbo wa ka ro gba yi ka nipa sise be obirin a lo soju wa dada to obirin ba jade mo gbagbo pe o jade awon eyan to wa leyin e won a support e won ton ba de faye gba wa because ninu egbe mi na won ki faye gba obirin ninu egbe mi won faye gba obirin obirin ti won ba faye gba ti awon obirin na de mo pe obirin egbe wa na faye gba yi o ye ka ran lowo ko depo olori
0: e seun ko sugbon e je ka wa wo egbe osise TUC a mo pa ni TUC ani NLC ti TUC yi iru awon egbe obirin wo lo wa ni abe egbe yi ati wipe awon ilana wo gangan le nlo lati fi ba ijoba soro ati lati fi ba awon egbe yoku to so arapo to di TUC lati fi ba won soro
1: e se pupo olotu TUC awon egbe to parapo si TUC awon ni awon si awon loga awon egbe loga lenu ise ni won parapo si TUC ko won se loga nikan nitori ani awon ologo laarin wa onise owo ani won laarin wa yes ani won laarin wa iru awon tailors association ani won laarin wa
0: awon
1: hairdressers yes won wa ni TUC awon hairdressers ani won laarin wa awon ritian ani won laarin wa awon twan ari won laarin wa awon taisaku awon ton yes
0: awon jo birin o wa laarin
1: won wa laarin wa won wa laarin wa so awon loja won wa laarin wa ki se onise loga loga nikan loga loga yen je ti eyan lenu ise
0: sugbon
1: ni ninu eto ilu pe awon ti won se kan ti se adani so a ni won laarin wa ti an po beyen so iru ohun ti a wa fi ndari ara wa na ni pe akorajo akora papo a da ara wa se nikan a wa TUC ati NLC a jo nse papo ni a jo nse papo ni oro wa okan ni ni Oyo State yi te ba ti ri nkan ti mo ba so nsin te ba pe alaga to birin NLC na nkan kan na lawon na ma so nkan kan na lawon na ma so ife wa laarin ara wa a o yara wa soto a n kora wa papo nitori awon olori wa mejeji NLC chairman comrade Martins Kayode won je olori to da then TUC chairman Bosun Olabiyi olori to da ni won won ko wa je won de fi wa sona won de won support si ohun ti obirin se ni Oyo State
0: e seun ko idi ti mo fi bere leyi ohun ni wi pe tori mo mo wi pe egbe TUC ki se awon to n di gege mu ni office nikan mo mo wi pe won ni awon egbe mi to je pe egbe onise owo onisowo ati be be lo sugbon lopolopo igba ta ba n ja fun nkan ko ki han si awon ara ilu tabi awon elomi to je pe boya won ti eni kule won ni imo kule kule nipa egbe yi wi pe iru awon egbe bayi won wa nbe tori opo nkan ti a ma n ja fun a ri wi pe boya nkan to le se anfani fun awon ti won je osise oba nikan ni sugbon je ka sare de oju de oja nigba ta ba pada de ma wa salaye e dada ko le ye yi dada atawon ara ile ke wa fi ba wa fesi si eyan ara ile anbo ati lo eto ilubirin te siwaju e je
2: ka salary
3: bros you want turn am to salary
2: Okay, spell turmeric.
4: T-U-R-M-E-R-I-C.
2: Yes, so...
4: Turmeric.
2: Correct! One carton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
5: For you, every day is day one. Day one for you to give 100. 100 on the track, on the road, at work. Because it's your job to give your all. 100 with the skiing and on the dance floor. Truth is, you're not wired to give less. Your future is now. So live it real.

0: fa awon mo niyan ti rice se si fo lo si adota 50,000 naira to si fo lo si 50,000 naira ta de so pe minimum wage 18,000 ibo lo le ran ibo niyan le ran so igbawo na won yan ni bere si nchale igbawo ni wahala oni de igbawo lo loja gan ma ta oloja gan o le ta en to se tele o le ranso en to se adesa o le ri eni to ma wa gbori esa be dryer ko si so lako tan gbogbo ara la jo nja fun ta ba nja fun ekunwo then another thing ti a to ma nja fun ki n se ekunwo nikan la ma nja fun gege bi obirin a mo pe idojuko ti awon odobirin wa ndojuko o po repetete a se program kan lojo si ti a lati lo sinu oja gbogbo oja oba yen a lati lo sibe pe eyin obirin ti e ba ndojuko bullying ninu le yin tokan na yin tokan asiria e moye obirin to ti ku nipa pe violence ta nsoro pa yi gender based violence to o ti poju to ye pe oko ma na iyawo mi lana pa omode ti won ti fowo ti fowo rin ni di ti won ati ba ye je gbogbo awon kini won yi la n pariwo sita pe kan je ka ma se a de lo si igboro nigba yen mo mo ye yan to pe wa to mo mo ye awon obirin to pe wa nigba yen ta fi number mo a fi number sita kan ma pe wa ti run kan be ba sele sun ta so won pe awon ajo kan wa ta ma ba won so fun mo mo ye awon eyan to pe wa ni ilu yi nigba yen be na ni awon odobirin wa ti a nja fun lore kore a ma jade a ma lo ja fun won a lo so a lo si awon schools awon to do omobirin wa a lo si be a lo polongo e soro soke e soro sita ti if you see something say something to ba ti ri nkan kan tete pariwo sita ilu da ka ma so mi nisin pelu security so gbogbo nkan won yen a lati lo sita ka je ki awon omo kan sese bere lati ma ni awon eko won yen lati kekere ka de ma so fun awon obi education o je nkan kan kini kan a n so fun won e je ko mo yin ko wa enlightening e je kan lo si school gbogbo awon kini won yen la n se agbateru fun ni states e se pupo lo ti
1: e seun gan latara awon eleyi ti e salaye sile yi inu mi dun tori wipe ẹgbẹ́ yín ó jẹ́ ẹgbẹ́ tí ó nawọ́ jà fífọn rere àwọn nǹkan kan dé ẹsẹ̀ kùkú torí lọ́pọ̀lọpọ̀ gba nǹkan tó máa ń bà mí lẹ́rù òun náà lélẹ́yìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a wà ní ẹ̀ka tó jẹ́ pé a ní àǹfààní láti rí oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn obìnrin a ní àǹfààní láti mọ ìgbésẹ̀ tá a gbé nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan bá ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì wọn lẹ́tọ̀ sí eléyìí ṣùgbọ́n tá a rí irú ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé irú ẹgbẹ́ TUC agbọ̀mìtà àwọn obìnrin wọn lè jáde láti máa sọ pé báyìí ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n síbẹ̀ ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ́ o a sì ń rí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ yìí tó ń pọ̀ sí i fún àpẹẹrẹ a sì ń rí bí wọ́n ṣe gbé gbálé àwọn ọmọ kéékèèké lórí a sì ń rí ẹlòmíì tó jẹ́ wípé ìdíyàjẹ ọmọdé láti ọwọ́ ìyá rẹ̀ eléyìí tí ò yẹ ká máa rí ó wà ń bẹ̀ àti àwọn nǹkan míì tó kù díẹ̀ káàtó ṣé a fẹ́ sọ wípé ẹgbẹ́ yín wọn ṣètò ni àbí ẹgbẹ́ àwọn obìnrin míì bóyá tẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ṣé wọn ṣètò ni àbí ìlanilọ́yẹ̀ yìí kò rinlẹ̀ tó.
0: Ẹ ṣe púpọ̀ olóòtú torí bẹ́ẹ̀ náà ni a ò ṣe dákẹ́ tá à ń polongo lóòrèkóòrè gbogbo àwọn tẹ́ pé wọn ò ní ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró wọn yìí tí wọ́n ń gbé gbálé ọmọ lórí gbogbo ẹ̀ la máa ń pariwo àwọn ọmọ yìí ni ọ̀la wa àwọn ọmọ wa ni ọ̀la wa àwọn ni ọjọ́ ọ̀la tó dáa ọjọ́ ọ̀la tó dáa tá a bá ti wá bàjẹ́ láti sìn torí nípa gbígbé gbálé ọmọ lórí ni ọmọ mi fi ń bọ́ sọ́wọ́ alágbèédá
1: àwọn ọmọ kékèké tọ́jú orí wo sẹ́ẹ̀ tí ì fọ́ nǹkan kan ni wọ́n máa sọ́dá mọ́ títí mọ́ ro sẹ́ẹ̀
0: títí mọ́ ro sẹ́ẹ̀ wọ́n tó lè pa wọ́n èwo ló mọ̀ pé ó máa ṣe lọ́la nínú àwọn ọmọ wa nígbà tá a bá gbé gbálé àwọn ọmọ lórí torí ẹ̀ la fi ń rọ àwọn òbí tí wọ́n wà ignorant pé kán jọ̀ọ́ kán yé gbé gbálé àwọn ọmọ yìí lórí àwọn lọ́la wa awon kan wa ti won woju olorun fun omo ti won ti ri awa ta ba wa ri ojo olorun gba ti a ri omo olorun kadara pa ma lomo ni o ka ma fi owo wa pa omo yen danu ka ma fi ti won si ibi ibi isoro ti won a ma ronu lojo ola ti won ni le begbe pe ti won di pe won imi elomi iya mi o ni fun omo e lo nje lati aro anigba to ba kiri de in lawon egbe awon aburo ma to jeun kilode an ro gbogbo eyin obi to ba wa ni ru position e jo nitori tolorun ni abe yin e fi awon omo yi le they are too young won ti kereju fun iru nkan ta fi won se gbogbo won de ni a so pe won ni eto si eto eko to ye koro eje kan lo si ilewe baba wa loni ololaju lo wa gomina ipele ojo ololaju lo engineer Seyi Makinde won se eto eko ofe lorisirisi eto fun awon omode mo se to ti gba kan san to fe bere si nse fun awon olosan pe awon ti o ni ton wa physical challenge kan le lo si olosan abi eni ti o lagbara ko lo si olosan ejo eje ka awon mo lo si ile eko eje gbe igba le won lori e ma gbe igba le won lori mo ejo aro yin ni tori a n pariwo e ka kiri gba ta ba si jade fun program bayi a ma so fun wa tori omo wa ni ola wa omo ta ba je ko lo si ile eko on the lawyer on the doctor on the engineer on the governor on the president awon ti won bi awon ololaju lo wa won lori meji se be obi kan lo bi ololaju lo wa the president of the country today asaju aswaju bola re tinubu se bi eyan kan lo bi won se be eyan kan lo bi baba wa gomina ipinle ojo ololaju lo wa se be eyan kan lo bi won be se bi omo yin na lawon na se bi ti won ojo ton bi won pe won gomina won pe won president won mo lawo lojo na olorun wo pe ko ri be omo ti wa na amo bi to ma de e ma je ka gbe gbale mo lori e je ka fun won ni eto to ye koro ka toju won bo se ye ka toju won e mo je ka so pe ba my boda lekeji e ba mi momo isodo
1: mo nbo
0: o lewu o ki boda lekeji ma fowo ro omo nidi e jo gbogbo e la n pariwo lore kore ki enu wa ko le jade sodo awon eyan iru e na ni awon olotu wa tun pe wa fun leni nsin ka tun le soro sister na ni ejo n tori olorun abeyin ni gbogbo obi to ba n seru e eje ko dopin eje ka awon omo wa lo si school kan lo si ilewe kan ko eko to ye kore olawoda ese pupo
1: ami ese ngo sugbon eje ka soro nipa didogba tori laro ohun kan ti mo mo wi pe o si nje ipenija fun awon obirin ohun na ni didogba lenu ise oba papa julo nipa ipo pinpin ati be lo alenjo meta yi mo kan kankan si oju ewe Facebook mi bi ere na ni mo kankan si pe nje mi no ni wa lo gba ticket bayi e mo pe a kan sere tori asiko oselu ta wa eya kan wa ko oro kan si sale o wa ni pe mo teri si ki se eru akata mo kan ti e mo ere na ni a se sugbon mo wo pe oro teni yi so oni tumo oni bi to ti ronu de kilo de to fin so fe mi wipe ke mi mote se mi o se ta ba ni ka so nipa ti eto eko se mi ikunju osunwon ni se ta ba ni ka so nipa ti opolo pipe se mi ikunju osunwon ni se ta ba ni ka so nipa ti omo orile ede se mi okunju osunwon ni ati be lo sugbon ma ni ohun teni yi ro to fi ro wipe emi o boya mi o leto lati gba ticket pe boya ki ndije lati dupo iru awon nkan bayi a se nri won ni enu ise oba kile ro wipe o fa ati wipe ibo le base de gangan lati ri wipe ani didogba yi se boya nipa towo osu ni o boya nipa ti ipo ni o awon obirin na ba ti e ni 50-50% ka ti esun mo boya bi 35 eleyi ta n beere fun
0: ese pupo olotu a ti n lo sibe die die o kan je pe a n bebe fun won na ni pe kan si tun fun alaye
1: tori pe ka ma bebe ni
0: tori pe en ti o so fun yin tori a ni right a let us see o la fin bere fun inclusion o la fin bere fun equality kan je kan je ki awa na ka debe kan se wo bobirin se nse apere sha la ri mama wa chief mrs olubumi oni ti on je head of service ni oyo state loni se ko dun mo yin ninu ni apere dalari mama wa commissioner for health se a ri bi mama yen se takun takun ni aribi mama yen se takun takun na mama wa oluwa se ri mi ajesu mo bi ari bon se takun takun ni oyo state leni mi re n to dodo mama ti on ni fun ni fun ni fun laye lati soro won ki royan kankan seyin so e je ki awo obirin ka gbaruku ti obirin ko si pe ko le debe ta ba yo ticket bon se ton ba yo ti owo ticket kuro ton ba fa wa na laye kan se kokko fun wa laye na kan wa wo nkan ta le se kan fi to wa lenu wo kan wo nkan ta le se se ba won ilu kan na ni obirin di governor
1: beni
0: sa ba won ilu kan na ko obirin di president won awa na le se now ton ba fun wa laye so nte ni yen ton refer si ton so ni pe kin se ru akata o so ti eni
1: abi
0: e ba jade ti gbogbo yan ba tin leyin ki lo de tele debe se danto ni abi e o le se so ko si kan ti obirin o le se o
1: ara isoro ti obirin
0: to ndojo ko
1: ni ta ndojo ko
0: ni yen gan ni fe ko dupo ni jade nipa teyan kan kan
1: sori lori
0: tawon kan de ara yin lo tin so fun pe e le se won la fi so pe obirin lo ta obirin
1: e je ka te leni to so no
0: e je ka te o ke se gbo beyan ni si tori pe won ti fi pe awon nikan na won ma se joba iro o ara o e fo obirin laye e je ka wa na de be
1: e se nkan ah sugbon bakan na e je ka wo agbon mi ti gbigba isinmi lenu ise a ri wi pe lopo igba awon obirin boya o fe gba isinmi toloyinbo pe ni maternity leave obirin loyun lasiko to obirin ba loyun yi awon ilana wo lo wa nle lati daabobo tori nigba to obirin ba loyun yo lo fun eto itoju alaboyun ta mo se antenatal ati gbogbe ati ri awon ibi ise mi bo te sire pe lopo igba ki se awon ise ti joba sugbon to je ti aladani lele ti mo si mo pe ara awon ile ise mi na to je ti aladani ti won wa lara TUC iru awon eleyi e ri pe elomi to ba bimo koni ti ju bi osu kan lo yo ti pada senu ise elomi o le ma lanfani si isinmi titi tasiko ibimo ti o fi to kode elomi go igba to ba n lo fun antenatal wahala ni bi pe o yo lo bi pe o sa jade ati gbogbe be si ni awon ofin to gbe ise ro lorilede Nigeria na ni o ti la gbogbo awon kini sile yekeyeke sugbon tori pe opolopo ma wo pa ki mo padanu ise mi je kin ja fafa kon le ri pe bo tete de pe mo loyun gan mi o kin sole gbogbo awon kan bayi to le ko irewesi okan ba obirin le lomi nkoju lenu ise bo le se nja fun won lati ri wi pe awon ti won gba won si ise gan won mo ojuse won won si tele ofin lati ma je ko je ipalara fun awon obirin to ti won loyun ti won si se tolomo lasiko yi
0: ese koko lo tu oro te so yen o to ma ni tori pe ni federal establishment le mi tin sise ni bi ise ti wa o to ba loyun aye wa fun gege bi ofin te so yen aye wa fun lati lo fun antenatal to ba de tun bi mo tona aye tun wa fun e a npe ni postnatal lati pe lati de bi ise leyin to ti lo holiday ti won ti fun e nigbati eyan loyun to bimo sugbon ni awon aladani eyo kokan won doju ko opolopo sugbon ma so fun awon ti oro iba kan kan je ko de ti gbo wa ti a ba ti gbo a ma lo sibe pelu iwe ofin ta nsoro npa eyin a ma je ko
1: ni be ni na pe won padanu ise
0: to ba ti mu wa gbo ko gboro padanu ise yen ko gboro padanu ise yen but eru to nba opolopo na ni te so won je ki union gbo tori ti union ba ti gbo ko le padanu ise yen a ma je kan mo idi pataki ti won fi gbodo ni le won lo tori pe oyin o ke nsarun fun gba die na ni
1: be ni e seun gan ah e je ki asare de oju de oja le kan si ta ba pada de eto olubirin o nte siwaju a se oju opo sile feyan ara le lati ba wa soro sugbon oro ile ta nso lo yi tori won ko ati isotan lekun rere a tun pada sibe e seun gan
2: Flash FM 105.5.
3: Here you go there.
4: Mom, you didn't add milk.
3: No need to. Taste it and see why.
4: Wow, but how?
3: Is it milky?
4: Yes.
3: Is it creamy?
4: Yes.
3: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
4: I love it, mommy.
2: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
5: Milo!
6: Out of airtime and you don't have money to top up? Out of data and you don't have money to top up? The GT Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data loan. 737.
7: With Messi, you go for goal here. Oh my goodness!
8: Running it for Selko.
7: Here's Mbappe! Oh my word! Alvaro Pereira hit by James! Oh, what a goal! One of the greats!
9: Change is the only constant thing in life. After almost 20 years of world sports, it's time for a change. Or should I just say, the time has changed. Join

0: www.cashier.ng gbabe yen na wole lati sa 2009 igba koko leleyi ti agba bolu maran lati le gesi ti won mo bere fi gabaga fun iko bi agba bolu ti Arsenal ninu DJ UEFA Champions League gba mi dada in so ipi DJ League o Champions League ni mo pe odun 2009 lo ti waye keyin Arsenal ti Olympiacos oni agba bolu marun to jo mo bibi ile gesi ti ngba bolu fun ile gesi on lo ti bere fi gabaga fun Arsenal ninu mokan la akoko keyin sugbon ifi gabaga na yen another 5 lati England lo tun bere fi gabaga fun ikan ti Arsenal e mo gbagbe Ben White Bukayo Saka Declan Rice Matt Lewis Kelly bakana Iberechi Eze odun 2009 ni ru e ti waye keyin bi nkan se rinu tori akoko wa kale lanfani lati fe ifigabaga ohun loju dada yato si yen nipa pe baba ni ka gbe iko bi agbabolu mejeje ale sori osuwon ewo Arsenal le ba pade final ti o pe ko ni fun Arsenal ni kunju to Arsenal ni o gba Champions League eleyi sugbon ewo ni o dun na ju fun iko bi agbabolu ti Arsenal laarin awon mejeje awon eyan ti fe si Facebook o tin comment Facebook bayi e ja loju oja papapa baba de ka wa te waju sugbon ka to lo so ti yin ka se sa baba nde a nbo wa yi ko to ni o ko ma ni ja otan *347*1004*1#1 unity logo to splash *1# tabi www.cashier.ng e ja loju oja baba de abi nbola sadiq ni agbole lagba nigba titi ko le ya wa kia kia baba de ka wa wonu fi gabaga ipe semi final ile keji ti o mo lanfani ati waye leni bi nkan se ri niyan e ku kale
1: splash fm

0: Eka bo pada latoju oja. Ikodi ti splash. Splash water 5.5. Ile to kale sinu ogbale fun bala olagbegbe felele ni le Ibadan. Ta lo ta o ta nje ope ni ogbodo voice out. E wo wa Facebook. Splash 105.5. Ke tu mo lanfani lati mo ba wa share e. Igbogbo awon eyan kan le mo ko ti sele lapa bi. Iyen. Loso ti ni. Ba kan na ni TikTok at Jani Oloko Dana Sport Actor. O mo le nbe yen na. Gege ba se nba bo pe ko to ka se won ni pe ya ti sumo akoko na bayi o. Bo se di phone yen mu. Play. Won wo pe won ti fe ji ko to abi pe se to ba play si number re o si wo be bayi. Mo ja o to pe ko to ka se o ni lo pe nikan ti play lati idaji abaye nikan play lago mokala be nikan play lago ko se ya go teyan play ti o play ko se nikan to kan computer pe nikan ti play ti pe number to ba ti fe so un lagbare nti e ni o gbe jade fa wa lati pe *347*1004*1#. Tabi www.cashier.ng. Bi nkan se ri lapa abe yen niyan. Toge akoko wa. Eja wo nu iyanana eleti. Ta ti so. Eja wo nu ta ti so. Aku dede wo yi ogbeni Dikola Ayinde oju itere.
1: Aku dede wo ya tokun aku dede wo ijojo eyan ara le. Akawon ti wa ota ni won ni dope
0: aku dede woye Mr. Akurede Yusuf agbani wa ku epo
1: aku dede woye atokun aku dede ogun ara le aku sela ta albarika to pon love send kokon le ni je olodun jo baje
0: ami olodun ka to lo jina e ja wo in to nsele laarin Kylian Mbappe ata won la ko su ko Madrid la kokona won ni wahala to sele laarin won ati kanu awon igbimo oluko ni Abelua ti yen du ege bi center referee ni training ti to bu lo to esimo star lo won ti yen na so won so pe iyan bu won ni kankan se laarin won ni o bu iyan pe boya yen se asise kan iyan lo be won lawon wa gba bole ko Madrid nbinu pe won fun Kylian Mbappe ni awon anfani kan si awon ori ero eje nti won ati awon to ti ba o atawon tawon na se debe laipe yi o pe won fun lawon anfani kan tawon ori je nti won lara awon kan to menu ba ni pe ti awon ba ni jure nisin awon o kin yo fukifuki ka ki pe ibi tawon ba lo awon medical team no boya won ma so pe injury to ni o nilo lati lo country ti iti wa abi ehn pe awon kan bo nisin ohun ni jure o lo njaye ìdá ìṣe pé injury tó ní kì í ṣe pé wọ́n ní òní gbá bọ́ọ̀ mọ́ ní sáà yìí oníjúwì olóńjayé o distance ara rẹ sí teammate òun náà wá ń sọ ní ìsìn láti igun tọ̀dọ̀ tiẹ̀ pé lára àwọn nǹkan tí ó ń bí òun nú ni pé àwọn elétò ìlera ní ọkọ̀ Madrid wọn kì í wọ́n máa ń treat òun bígbà tó ń bá jẹun dah each player pé wọ́n mọ̀ pé òun mẹ́sàn-án mẹ́wàá ni pé só gbàgbé àwọn nǹkan tá a sọ fún yẹn pé kò mọ̀ jílé mọ́ bó o ní síbẹ̀ yẹn ò dùn ẹ́ mọ́ sélè ti wálẹ̀ sébi tó wú yẹn òun láì ṣe pé òun jẹ́ ọmọ kékeré pé ṣé òun wà gbàgbé táwọn jọ sọ náà bẹ́ẹ̀ ni ẹ já wo gbogbo tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí petition ti lé 10 million báyìí táwọn olólùfẹ́ ti buwọ́ lò pé kó kú onoko àwọn.
1: N ṣe lápọ̀dọ̀ tèmi mérò pé kò síbi tí rẹ̀ ti ń kí sí Yorùbá máa ní àparọ̀kọ ga ju ká lọ àfi tó wá gorí ebè mo rò pé orí ebè tó gbóná ti jẹ́ kó ga ju àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lọ. Níjọ aláyé ti dáyé náà ló ti máa ń jẹ́ pé nínú kọ̀ọ̀kan àwọn kan máa ń jura wọn lọ even nínú ayé táwa yìí ajura wa lọ ti jà káàdì kan so àwọn awon náà kan máa sì ti ń sìn ẹlẹ́ aláàdé sìn gbogbo àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n mọ iye tí ń gbà gbówó rẹ̀ pọ̀ ju tàwọn lọ wọ́n dẹ̀ máa rú bó ṣe important sí tíìmù tó bẹ́ẹ̀ náà ló dẹ̀ ṣe wà káàkiri even tẹ̀ dé inú ọkọ̀ Barcelona ni irú Madrid tá a sọ̀rọ̀ pẹ̀yìn náà ẹ̀kúnrẹ́ náà ló fa tó fi jẹ́ pé fìníjú náà béèrè fún pé nǹkan tẹ́ ẹ bá fún ẹlẹ́fun mi so ó máa ń ṣẹlẹ̀ ní inú Madrid nígbà tán kó rẹra tí kò jọ ń jó ni náà ẹ̀wọ̀n fún Madrid lówó tó gara tó gara gara ẹbí náà owó tiẹ̀ náà ò mọ́ wọn tí mọ́ gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù kàrìnkàn níbẹ̀ so pé wọ́n wá ń treat ẹ̀ pé ó special láàrin wọn player máa ń special jura wọn lọ àwọn tí wọn bá special ní káwọn náà wò bó ní ìtàn náà ba lè fi kún táwọn náà fi special mo ro pe Lami Yama teenager ni nji oni nisin o so re the special player o si se ton so you know ta un complain pe boya won fun special treatment na kan no se to bi gbe sey won se ru gogo kan no le the special player e mo ro pe gbogun to nsele o ko so gbata le da bi se ba lu gbogun to le na competition ni Madrid lododo won le competition olulu fe de lenu but ti mo mo lulu fe lenu na ni pe aigbafe en tan soro npe pe ko se dada yi lati sa to lati gba to ti de o na ni IS go score awon origun bi te se ra ohun si ise ebe lo tin siun origun yuku na tan nkan tin baje kan yuku na o mojuto ilo sele le ran se iko Arsenal mi awon kan abi
0: ben
1: awon to wa lo weyin da bubu awon kan se ra pe
0: o waju ti se ti e
1: awon kan ye
0: awon na se ti won
1: o waju ti se ti won eyin na ti sowo sodo ti e but ti ko ra ri ba mi awon meji ti won ko si di go meta se ra pe iwaju ti se ti e eyin ti lakude so iwe ro pe ibi ti ewon to sele na ko ma yun sa to koja nsin ma yun ko la ka ti score goals dada abi ni sa yin se ka wo go contribution nbe omo ni o Matheus Cunha ni o Benjamin Sesko ni o ka wo ri pe nkan ti yato ni sa to koja boya ngo won ju bi 45 45 lo Sesko ni 38 matches to ba to be mi ranti dada so ti bo ni sa yin se o ti ni go to ti score se lo se won ti sise to ibi ti won ti ni akode so we ti won so pe en Kylian Mbappe o se dada o se gba
0: ko won lazy ya duro so kan yo duro so kan ye ko ni ba won track back
1: sorry I track back I see you o le mi o so pe ko lack e mi de iyen o ka gba ball oluko ni ile ko sise lori eyan okay ta ba fe press eye ta ba press eye so agboro jo ma lo ka jo ma bo ewo n to nsele ninu ko Bayern Munich last goal ti Luis Diaz score Harry Kane lo ma se pass lati half won se pe o track back ni te ba de Harry Kane be na lododo e ri pe won jo n pada won jo n lo ni se pe an to lukoni ti be fenu e ro pe n to daju ni pe ko je ko lukoni abelu ani o so pe agbabolu ti n duro siwaju ti o ma pada seyin yi ko leto si ko duro siwaju ke sa gbagbo le gbe re so lapodo te mi ro pe toluba ti ti olukan lorun bo se se but ni wa so ro npa primary assignment e to gbe fun ohun si lati start ti de lodo ni se won to la es go score presently by ti ni give up pari lonu ni se oni yo to gba position ni only the spin so lapodo te mi o e se to ran o ti nje awon yoku na ise todo ti won na kan moju to kan no le special
0: oju itere papapa e ja wonu ifigabaga ti o mo waye laarin ipegbe agbabolu ti Bayern Munich ati ipegbe agbabolu ti PSG Akra Fakimi oni sinle fun ipegbe agbabolu PSG mi n dere boya pe iko PSG ni agbabolu mi laye yen to sumo level Afra Hakimi ni apa sale mi lodo Nuno Mendes won se si ni agbawo Hernandez to sumo o sumo ra won ti o ba ti e da lati attack to Nuno Mendes defensively o da sugbon Akra Fakimi laaye tin gba won in ro boya PSG lenikan to da to level yen se e ri yen ge bi akude fun iko PSG ti o je ki ko Bayern ko lu la lu pa bi ko te so wo waju
2: akude ni ko yo ku ma ja gbo kan sin be ti yan ba wo Akra Fakimi ti yan ba wo ipa e lati sa bi bi boya bi meta seyin ninu kan ti PSG so won le lack iro agbabo Bayern kéèyàn kan fojú fo wípé bóyá kò ṣe nǹkan kan pé bóyá minority ni èmi rò pé ipa ẹ nínú ọkọ PSG wọn máa láàkẹ lórí field kò sí bóyá fẹ́ jẹ́ ẹni tí atabaragbábọ̀ tó wà ní bench tó jẹ́ replacement fún tó bá tiẹ̀ súnmọ́ kò lè ní kíní tiẹ̀ lórí
0: pápákó
2: confidence yẹn o lè sí bẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹrú ẹ gangan kò bá ó lè dá jùlọ kó lè dá jùlọ but àìmáa play lóòrèkóòrè ti ṣàfihàn wípé

0: tí n bẹ yẹn àwọn gangan sì tó nkan tó lè fún ikọ Bayern Munich ní ìṣòro wọn lè láàkì èèyàn tó tọ ṣùgbọn bí kí wọn pàdánù lẹni kan ka wa so pe tori pe ko si akimi
1: lo
0: je kan pada
1: oluko ni lawon lo bel yi se lati lo dile o
0: be ni ta ba wo oluko ni yi eni ti lati gba ti Kylian Mbappe tu ti kuro ninu mi ro pe aye yo sile won le ma ri replacement e o sugbon aye yan o yo nkan ti won tun se daada ju igba to wa nbe lo so lapodo ti temi lati laki agbabo kan ki se nkan to alewo pe o ma je excuse fun iko ti PSG ta ba ni pe ka so nipa ifigagbaga eleni mo ro pe ifigagbaga to je yi pe as usual na ni bi won se ro jogo fun ra won be na lo tun se ma sele nle ni tori pe ta ba wo owo eyin awon mejeji yato si pe owo eyin won o da to ki se iko mejeji o nse iko ele ton ri lai lori pe e ja dabubo
1: eyin pe yin wa o da o
0: pe e wa
1: je pada o
0: awon won fe attack life from me to said me so lapodo ti temi le ni emi ko wo pe anfani kan ele ti iko Bayern Munich le je le ni oju pe tori pe won wa lori lede Germany pe won wa ni
1: ile won ni lo oni ta ba de so nipa Germany o ni orilede ta eyan ti wo
0: ko life iro to njade wa wo bo be yen o koja anybody yen ni le Europe so emi ro yi pe awon mejeji nan ti lanfani lati relax dada ta ba wo ifigagbaga eyo kokan ti won gba leyin igba ti won koju ara won tan onikaluku won so gba ni ko se to bori
1: ko se to padanu
0: won make sure pe awon balance team lati maintain team ti won lo last pe ko si wa okay so eleni iru nkan ta wo ni last week o na lo tun kun ko sele ohun le ni sugbon iko PSG won ni ise se gan won ni ise se tori pe ko si plan kankan ta mo ju pe won fe jade won ma fe score si lo so nkan temi o ba kan so ni pe ta anfani ba be pe won eni to ba mi awon le ni yi papa julo ti iko PSG ba tun la anfani lati koko mi awon won nilo lati samojuto eyin won ton ba tun file la anfani lati koko mi awon le ni ni orilede Germany despite pe won tin leke already ton ba tun wa tun koko mi awon le ni won nilo lati se owo eyin na kan pada
1: mo ja le ni ti PSG ba kowo mi awon se o le gege bi deso lana pe to ba ko mi awon
0: be
1: ninu awon mejeje ana na ni o pada yanjo o si wa be ja le ni ti PSG ba ko mi awon le ni qualification
0: ti o ba ti to ba koko mi awon na ni mo so to ba mi awon ti o se ibowo fun alatako re le ni pe je ja mojuto owo eyin dada ton ba si duro lori pe o ya
1: eja
0: tun ma mi awon lo o ma buruku ju fun won tori pe iko Bayern Munich ni sayi go yen o ro won lorun ta ba wo ninu dije Bundesliga ni ninu dije Champions League ni isowo mi awon won agbe bi 42 goals o na ni PSG na lo ni go ju won lo we lo go pere na lo fi ju won lo ninu dije UEFA Champions League ni sayi sugbon di we bon se concede especially iko PSG 21 lo ti concede ni season ninu dije UEFA Champions League ta pe Bayern Munich pe 19 so ton ba lanfani lati mi awon le ni won nilo lati samojuto owo eyin won ki se pe won kan jade tori pe ko si ego te le fi ma leke iko Bayern Munich
1: tokan yin ma bale
0: te wa so yi pe oya so lapodo ti temi iko PSG won lanfani le ni sugbon papa julo ton ba ko mi awon won kan samojuto owo
1: eyin ibo wa le to si
0: se lapodo temi le ni iko Bayern Munich ni mori
1: pe yo tesiwaju agbani wa ko epo
2: pe an league na ni won ni on a kan abometi won gbada bon to be kan wo yin si oju pe ta ba so pa iko PSG gbon kan tan se ni sai papa julo against German opposition won o ni itan to da nipa won tori pe last 12 matches won against German opposition won bori nigba merin won ta omi nigba meji won de padanu nigba mefa so even before kan to di pe won na Bayern Munich ni ose to koja ife gagbaga to waye laarin awon mejeji seyin marun lera ni ko Bayern Munich ti bori so ko to ri pe iko baya mo ni ki fidi re mi ni ifigagbaga e to kan ti won gba lose to koja so mi ro pe ta ba so ran pa iko baya mo ni lati pada wa si ile pelu pe won short ami ayo eyo kan anfani ala ilegbe ni papa julo toto ti iko PSG ton ti wa pada nu agbowo egbe won leyin mejeji tori nuno mendes at what doubt
1: Benny.
2: So Ashraf Hakimi ti on ti ti lo ko daju pe yo ba won gba mo eyan ti so ta ba wo ta ba den so ran pa Bayern Munich gere egbe mejeji na ni irinse ton na ni to ton gbe mi leju wa iyan Luis Diaz ati Michael Olise so mi ro pe nkan yi ma difficult gan fun iko PSG lini papa julo TV awon meji ti an soro pa won leyin to ti kuro me tori pe tan fi n wule n sise gan ju ina ni egbe yen tori pe tan wa soro pa Desailly ni o ati Fraskelia awon mejeji to wa lowo eyin yen ti won ma fun je imo iwaju yen eluru awon mejeji yen na ti n be lowo waju lagbara tagbara if ma dabi pe alatako ile da won mu bo lowo lowo bayi sin iko Bayern Munich ti lanfani alailegbe pe meji ti nbere gbe yen lodo ti won en to play so we yin ni olo lise ni o at en to play so we yin lodo en keje yen Luis Diaz so a fun ale ore ofe alailegbe lati po legbe yen ju iko Bayern lo tori pe ta ma lo Lucas Hernandez ta so ron pe yi gege bi nkan ti atokun so nbere oro pe Lucas Hernandez o da defensively ni won da
1: offensively
2: won da to offensively so la podo temi ro pe nkan la se akude fun iko PSG so ta ba de wo ori ofe na na fe lo pe oke ta ba le bori yen PSG won je ko akoko ti o wa se kagba nigba meta tora meji si si wo se kagba le meji seyin yen ta so ron pa Stade Reims ati Eko Olympic Marseille so bo je pe Stade Reims je gba kankan nu mejeji yen 1955 ati 1959 so Marseille gba kan ti e 1993 o je pe resta bebe no na ni kan be so mi ro pe awon kan yi ni se pelu pe itan ekeji won awon na fe wa se kagba meji lera leyin ti Madrid ti se be ni 2017 2018 so awon na fe se
1: be ibo wa nka ko wole
2: lapodo temi o emi ri Bayern mo
1: pe
2: ori ofe yen po fun won gan lini ori ofe yen po fun
1: la mi gangi agba bolu mejeji ewo lero ya pe o ma easy fast na ju lati play
2: emi lapodo temi o emi ro pe kankan rorun kolorun fi kankan kolorun gbogbo to ati wa se kagba be kolorun jo ran won lorun
1: oju itebe ko
2: lapodo temi
0: be ni ko si eti iko Arsenal ko si eti ko le koju ta ba wo nkan ibi ti awon mejeji ti won fi si ibe ni ko Arsenal da si owo eyin awon mejeji yen o se nkan ti o da owo eyin Arsenal o si da so ko se ti Arsenal face inu won
1: lapo odo temi ton ba ni ewo ni yo leju Arsenal emi amu Bayern Munich kilo de to je so be ni pe attack won meteta won ti play ni EPL ti won dey understand the English football dada so mo ri yen ge bi factor to je pe ti be Arsenal ba koju PSG Bayern Munich if gaba ga yan le ju koko ju ke bi agbawo
2: won ti wa koju won ti pade won sa yi
1: mo ki ni final ni mo
2: ni so be ni pe o ma fun yan ni ori ofe pe ati meet won lodun ina lo sele against atletico
0: anfani gan na lo ba je fast na
2: pe ati play won season yen to de ti na meta se yo kan
1: ta ni number yi 50,000 la koko o ye to lo bere number yen ami o ele kaason
3: e kaason
1: Splash FM lati n pe yin ti jani loko dana loko mi ki loko yin bule wa
3: Mr. Demola Gangi
1: gba le simple ka se e
3: mo se la pe
1: e se bere leni na ni
3: iro mo din play do se
1: e ti je gan o
3: mi je ju 25,000 olorun
1: to congratulations e ti je 50,000 losan yi
3: mo je 50,000
1: be ni customer ke wa ma pe yin bo wo yin se ma te yin lowo 50,000 lakoko nu ta ni elekeji o 7 o lo bere number yi 6035 lo pari number yen 6035 eyin Arsenal e lo fokan balẹ Budapest Arsenal o na fi eye okay o wa ku bi ololufẹ Chelsea o salu wa won tun mo ni fifa club ko e tun le yen na Chelsea won e ku bo Arsenal wa ti gba Champions League bayi in ti won tun mo so ni pe o da na e tun gba FIFA Club World Cup e tun gba yen na ogogbe o 07 60 35 lo pari number yen 50,000 le keji nu alakoko nu eja pe lele keji eja pe lele keji 07 lo bere number yen 60 35. Oma ti de. Oma. E ja wa mo lo. Lo ko gba awon ta jo lanfani ati se. Abi Bola Sadiq lo je ke gbo wa daada lapa abe yen. Oga wa tun di Olawo Ololoju eto Alex Ferguson ti jani loku dana loko mi. E se te gbo ikan ni Splash FM. E se o dabo.
4: Quick Charger 240. Hot news. Cool vibes. Sports and more on the Integrity Station.

0: filling your days with happiness. Wow! I feel good. No radio does it better. Splash FM. Yellow kini so, empty head ni gba salaruge. Yellow kini so, empty head ni gba salaruge.
1: Hi, my name is Dr. Tunji Bakare. I've been a medical doctor for over 20 years, and sometimes I have to recommend my patients leave the country to get urgent care. But with 5G, I don't need my patients to spend enormous amounts of money to fly out. I can consult real time with experts all over the world without needing to get a visa. Even monitoring patients with heart conditions or patients that are at risk of other ailments alone at home can be done with the wearable technology 5G facilitates. Even though I'm a doctor, I keep having to convince my patients this is real, not magic. Bridge the gap with MTN 5G. It offers hyper-fast internet speeds, seamless buffering, and applications that can only be possible via its quality data capabilities. Available on broadband and mobile. MTN, Nigeria's number one 5G network. What are we doing today?
0: Yeah, looking so. MTN ni gba salaruge. Yeah, looking so. MTN ni gba salaruge.
2: Hello, Kiniso. MTN ni se bebe. MTN ni gbasa o nbe laruge. Ekule omo Nigeria, etukabo. Sorry akotun eto yelo Kiniso fun toni. Gege bi ekuku ti ma wi pe lojo mejo mejo ona la ma nwa so de lori eto yelo Kiniso. Soso ni o tun ni teti tori pe atun ti gbe de tori eyin ara ile na si ni igbadun yin lati mo lori awon nkan loniranran ti igbiyanju ti le ise MTN Nigeria ti won sa lati agba MTN Foundation be na si ni atun ma mu ise wa fun yin papa lori awon nkan to ba kan ara ilu gbangbangban lori ile ise MTN Nigeria kunle o ma ni fowo se na loruko mi ekule bo la ba ti gba lo sei papa julo eyin ti e sese ndarapo pelu mi a le feru re ku o le je gba kokore ti eyin ngbo mi a si le feru re ku o le je eyin na ko se ba wa lori eto leni le wa wo yi pe bo lo se lo bo lo se nje yellow kini so na ni ile ise ojo opo bara eni soro MTN Nigeria awon ni se agbateru re ina si ni mo fi nkiyin mesan mewa mo fi nkiyin tesho tesho koda mo tun fi nkiyin tologun tologun ti ile ise MTN Nigeria bo la ba ti se na tori agba meji ni agba akoko na lati ma njara wa si lori awon nkan ti Ashfield se oro jomi toru oro be na ni a ma mu ise wa fun yin lori awon nkan ti a ba ni a fi to yin leti lati mo ke ti yin o ma ba de si awon nkan ti ile ise MTN Nigeria ti won se agbejade e yala lati agba MTN Foundation na ni atun wa mo wo agban bi ta ti wo inu awon nkan oro ti a jo fi se agbeje ara ta jo se agbeyewo e lori awujo wa lori oro ara wa lori ibagbepo ara wa ti yo fi dun ti yo fi dun ati igba o si fi jo ma rorun fun gbogbo wa ko ma rorun bayi o na lele ise MTN Nigeria o ni won mo dani na si ma fe jeran kan re ni gbogbo igba sugba ma gbagbe wi pe bi mo ti ma wi na ni ma tun fi sin gbere pako re pẹlu awọn igbiyanju loniranran ti ile ise MTN ti won nse latagba MTN Foundation ti won fi nawo si akata araalu be ti won si fi nawo si akata omo niyan lati wo bo ni igba o nkan o se rorun tori bigi ba sumagi ara pada ade obo ni eyin e ri wi pe yo ma yo yo ba tin fu soto bayi na ni o ma fu so si ni o ma ja sotun ni o ma ja so si ki ara re o le se kini tori to ba jina sira won wahala o po wahala o po idi na re ti ile ise MTN ti a fi gbianju lati ma nawo si akata awon ikajeka bi eka ito eko eka ito lera imagine science and technology entertainment industry atawon eka loni ranran mi koda ta ba ni amu leka ito eko nikan orisirisi awon agban leka ito eko ni won gbianju lati ma fi pese iranwo si akata awon odo tori won nigbagbo e wi pe bi aye ba rorun fun awon akeko yi na ni yo ma je adari to ba di ola orilede to ba si ti so iwe re nu iru ojo ola orilede be imo ni agbara gan popo popo idire o ti won fi mu oro eko ni okunkundun lati ma nawo si awon ikaje ka won be iru e na lati ma so fun awon ti won be ojo ri won be labe odun mesan si medugun lori ti impost spelling b mo man so dada fun yin pe iyen lasan gan catch them young ni bi won ba ti ro won lagbara bi eyan se duro ti fi ji akonia to danto lenu dada lati pin si lati kekere ina ni won tin gbianju ati je ki awon na o mo bi eyan ti fi gagbaga si bi eyan se ma wa laarin opo ero ti yo le mo bi otito ati bo ti se ye ati igbianju tawon aru omo be ti won ma sa lori eka ito ko won empo spelling b e ma gbagbe e wi pe fawon ogowere wa nlo wa fun pelu e na won tun wo agbon eka awon ti won wole sile eko giga ni orilede nigeria yala fasiti ni ile eko gbogbo ni se ni ile eko awon akada edani special atawon eka ito eko loni ranran ti won tin kun won lowo pelu oran wo eto eko ta ma se scholarship orisirisi e be ni le se MTN ni won gbianju le lori ko si si nkan ti won bere lori re ju wi pe ka won omo yi ki awon na o le se daada ki won le wulo ni awujo ini ayo kan ti won ini idunun titi ile se MTN ya be awon ti won wa ni ebun loni ranran emi o maru ebun ti won ni yala ebun orin ni ebun ba ti ya aworan ni orisirisi ebun loni ranran ki won ma ti riru eni be won gbianju lati se igbelaruge foru awon omo be ta baba ku lagban yen awo eka imo ijele science and technology pelu bi won tin se ilana idanileko lotu idanileko lo si fun awon ti won be ni eka yi lati le je ki ojo la orilede na ko le tun nituma si dada papa bi aye se nyi ta tin wa lori itakun wi pe aye tin lu jara won won sa ipa pupo pupo lori agban yen ta ba wa wo e wa wo na wi pe se awon yi nikan ni won tun wo yi pe to awon igberiko wa to fi nwo awon ese kuku lotun lo si won sa pa pupo lapa be na ibi to ba ja wi pe won o ti wo pe to iya ina itansan orun lo nje won koda ti wa rin oja won pese sibe omi to ma ganran o si nbe won agbe kan ga igbalode fun won lori sirisi melo la fe wi melo na la tenubo melo la fe kanu eyan adipele ti igbianju ti ilese MTN ya lati agban MTN foundation ti won sa dada lapabe ri wi pe adua lo ye ka tubo ma se koluwa ko tubo ma ran won lowo tori wi pe bi o bai ti kan mi ko tumo si pe ko le kan omo mi lola gbadun mi ti o bai kan mi loni ko tumo si pelu kan mi lola abi ko tun kan omo mi lati je iru anfani yi oye yin e kan na ko ni gbogbo wa ori anfani igbatan idire to fi je pe ka ma gbianju ka ma to awon omo wa sona ka ma se igbiyanju soju ona yi lati pase ki awon na ki won le mo riri re ki won le mo nto anfani olowo yebiye to nbe lori wipe ke eyan mu oro eto eko e ko mo ni okan kan don ko ye yin o se pataki pupo pupo ibe eyan ba ti sapa mo lati seyin mo te pa mo we re o ma se bayi ma se bayi o orisirisi anfani scholarship nbe o ti ru omo be to ba ja fafa daada to n gbe oroko to n se daada ni lan lana eto eko e orisirisi anfani lo po janti rere nu aye ti iru omo be le ma je kaakiri ti o si ma je anfani ajemanu fun wa ati ra won ti ati riru anfani lo po ku oyoku ti won si n se daada nu aye loni olohun yo tun ma o ma duro ti wa anu olohun ati ifokanbalẹ re koni fi wa sile lase lowo olohun eje kin lo si oke lohun kin lo polowo oja ni kete ti mo ba ti de lati akata ika ipolowo oja eja wole o sinu awon nkan ta ti wa fi se akawe oro ati iforowero le lori ka jo wa tenu bo lori bo tin sele lawujo leni eku kale ye lo kini so
3: Hey, my name is Alex. I've been a content creator for a while now, and I always try to innovate to keep my audience entertained and engaged. When 5G came into Nigeria, I thought it was all noise, you know, like the normal hype, gang gang, and all that noise. But boy, was I wrong. Because I've hosted virtual concerts, partied with my followers in the metaverse, created skits with creators in other countries without ever having to leave my room. I can shoot a movie without being on set. Hey, now that's a godsend. With all the money I've spent on cabs this year, if there's one thing 5G has done right, I would say it's made it easier for me to do me.
4: Change the game with MTN 5G. It offers hyper-fast internet speed, seamless buffering, and applications that can only be possible via its quality data capabilities. Available on broadband and mobile. MTN, Nigeria's number one 5G network. What are we doing today?
5: Ye looking is so empty head ning basa laruge.
2: Ye looking is so empty and in she bebe. Empty and iman basha won't be laruge. Agbabiti ajofe ya ni osao ni. Enyo lara wa enyo lolu fe wa ti ajong badu ara wa lori etu ye looking is so. Eja ajo wo. Kati e wo lati igba wa se wa gege ba ti wo ta wo wo ino aye igba lode oni bi nkan ti se ri ati bi igba ti se ri gan ni pato e je ka bo ba oni nkan ti se ri laye awon baba wa won ni gbagbo e wi pe bi omo ba to loko yi loko ni bi omo ba to lada yi lada ni koda bo omo ba to laya nile dada na ni won tete shitu biru omo be ti o fil ni aya nile ama laye igba yi pelu igba won iya wa daada ti awon ti wa nipo momo grandma loni boya won gan wo ti e fi iriri won fi han wa nigba na opo nkan ti a ni igbagbo nu re ni wi pe bukata no le bukata ta ba nsoro won ni bukata no le eru oko ni e ma je nlo idakeji o ka gba wi pe bukata oko na ni yo ma je yala a je ni iyawo je ni omo je ni yo wo so ni yo se gba ni yo sa koda opo gba mi a ma wa to je pe bon ti ba si npe ni nkan toju pata ni ru won se ninu le ni won mu kale ko si nti yawo won fe ti won se fun bo ba fe wo won fun bo fe ra nkan won sa ti bo me gbo ki gbo yes won si nse eto re pelu bi awon baba yi bi won ti se sibe sibe na owo to birin won ba ni won gba powo ti e ni ke so wo wa won isi fe gbo pe iyawo ba won fi kunu ti o ba ti e fi ko iya ibe la won iya wa ti ma so pe lataye baye nlobi ti dajo nu owo obe se ri pe won tun ri gain yo ninu owo ti an ba ngba won tun ri gain yo tan ri fi dajo ninu owo ta won ba ba wa ba fun won ngba na ni pe ah eh owo nje wa o bale wa ounje lu le wo nu owo obe o a se be lola o a se gba lola o a sawo nkan ti

o fe ti gbeyawo o ti to tanu o si ti to bukat koda iwe mejeji gan iwe mejeji na mo pe ai ati se itoju nile ati se toju yawo ati se toju omo ori oko ina lolorun gbe gbogbo e le ka se toju won ki won mo dan ki won mo yo si wa lorun ki won mo yo bi iranu sugar si alorun ehe olorun fun olorun ko bukata o ko sawo kore lorun amọ lode oni bo lo ti se ri eh bo lo ti se ri se be na si ni wi pe bukata na ori bale le nikan ina ni nwa ta ba ti e wa ri ibi to ba ti sa fere ta ba ri wi pe ibi o ba ti sa fere to sa fere die wale to fe yege a ri awon obin ninu obin ti won dide sugba oko won won po dada ninu aye loni won po dada ti won sugba oko won wi pe ete awole ti ogberi go ba ti ye le foko won awon gan won mo laanu won tun mo si pe asiri oko ogboro tu basiri ini won sugbon leni pelu opo awon odobirin ti won rele oko awon odobirin ti won po ti won wonu aye loni se be na ni se won ni igbagbo yi looto abi awon bale ti awon ko tin di bale loni bo lo ti se nri opo ni agbo wi pe oka dede ya danu ko nu ile lokun oka ya lo ehe oka ya danu kilode won ni bale wa wale ma o bale wa wale mo kila zele ah kan ri na ni bo lo si je ije opo awa odobirin ati lokunrin leni ani intan pe ni igbora eniye ati fowo so wopo 0706949 3000 0706949 3000 at 0701447570 number no 0701447570 eja ti e gbo ninu iriri eyin iya wa eyin obirin eyin okunrin loni eja gbo iriri yin bi samani bo ti se mu ile yin ro bi samani ipa ti samani asiko yi to nko ati beyin na ti manage re e ja jo wo papa fun awon odo leni to je wi pe awon na nsafojusun lati wo inu nti a

0: sheik yi ati awon to ku ti won fi esun kan le to je pe o wa lara awon kan ti won lo lati fi se wadi se lo to ni abi ki isododo nigba ti awon olusewadi ti won ni won koju arakunrin yi sheik funra re bi pe alakole kankan to ni se pelu owo owo yi si po die na bo lo ti je nigba ta si wo bi owo na ti nbo owo na so mo Colonel Muhammad Maji to je okan lara yin ti a nigbagbo pe won fe ditegba joba na ni nibe na ni o ti sare se o lese kese bi pe ohun oni kankan se pelu iyoni nipo are tinubu abi ditegba joba o eni tan wi o so wi pe se ri owo to n gba latodo Colonel Maji yi oni owo adura lasan ni o ati owo give away owo pe ka fi se sara owo adura atowo sara ni 10 million naira 10 wo won o emi o gbowo andi te gbajoba o nigba to n salaye so waju wi pe ohun kuro ni karo ni ilu abuja leyin igba ti isele awon agbesumo mi to gbode kan ni meduguri oni ni onitohun lo wa so fun awon ti o je olusewade wi pe ajosepo won pelu maji kosi meji to sopo mo bi o se oro ti esin ati wi pe o n bebe fun atileyin ohun nipa sise adua ati sise sahara n to won yen dale lori niyan o lodo tohun o million 10 naira te riun fun adua ati sahara pere ni o na ti ere nikan ko ti e foju woli wo mi ba n gbogbo million pe e ba n sa e kun fadua e ba kun fadua mo fe se business kan e ma ti wo sakun ba business ti e ti di sise ojije awon kan pin pin la kan ma ni Nigeria ti guys be ti ba je awon pin pin e ti je lon tin ni amo ana yin lowo 25 million
1: o ti da pere
0: e pere owo wale
1: o si wahala to e je kemi na lo si ipinle Anambra o won ni ile ise olopa ipinle Anambra na lo ti nawo gan awon eyan meji kan ti won fura si wi pe won lowo ninu sise kupa awon molebi won meta kan omo idile kan na ni won ti wa o won ni idile ohun na lo si wa lati agbegbe kan ti won pe ni upo ni ijoba ibile gusu newi ni ipinle Anambra na won ti won fura si ohun na ni oruko won je Emmanuel Nnakezie ati Clement Nnaekezie won ni won se kupa awon molebi won yi o leyin re na ni won si lo re gbe won sin ninu ile kan ti won gbe surusuru ti won si ri won bobe bi eni to nsin edie won ni latare leyin ko won ni ki isele yi to waye ohun na ni won ti ni awo laarin ara won bi pe iwo lo ni gi tori igi orogbo igi oro won ni ijabele lori pe iwo lo ni igi orogbo emi ko mo ni molebi re lo ni le yi awon ko lo ni le yi won ni oro ele ati igi orogbo ohun na lo mo fa wahala o ti won si fi se ku para won ninu atejade eleyi ti agbenuso fun ile ise olopa ipinle Anambra oyin ni sp to chuku ikenga to fi lede o ni owo ba awon mejeje ohun laipe ni ikanu won na lowo ba ni agbegbe ti won pe ni oba ni ijoba ibile gusu idemile nigbati eni keje owo ba ni upo ni ijoba ibile gusu newe leyin ti awon ti se ifimifile daadaa ikenga so wipe iko olopa ta mo si rapid response squad o akuzu ohun na ni won si mu awon mejeji yi o leyin ti won ti gbe igbese otelemuye daadaa to si ti da won loju wipe awon ta won wa awon gangan leleyi ati wipe won leni je tete ohun lara nfu won ni baro oba fun won kilo de to je pe awon mejeji yi lo koko di awati labule ohun won ni ara eleyi na ni won so po mara won ti owo si fi ba won iwe iroyin the punch lo gbe ekunrere iroyin ohun
0: oda belenja na lafe yi se gaga bi iroyin ayo gbankogbe ti osan toni won ni ile ise ti oloko oju orin le Nigeria Nigerian Railway Corporation
1: operational
0: si won ni na ni won ti se ikojade awon akeko gboye 86 trainees lati eka ile ise ile ise ohun to je ibi to tin dani leko ise owo to nbe ni ebute meta ni ipinle eko labe eto kan ti won gbe kale labe ajo kan to mojuto oro igbani sise ati ise National Directorate of Employment ni bi to tin ko ni ise owo lorisirisi adare alakoso ohun funra re won ni eni ti oruko re se ogbeni Kayode Ope Ifa na ni o so idi mimo na atejade oro to bode ni ilu Eko Ope Ifa na ni o se apojuwe ikeko gboyo gege bi eri pe looto awon odo wa ironi lagbara le wa fun won tori pe won mo ti won se isire na ni yo je ki eka ki idagbasoke o tun ba anre ni igba sise ayi ti o si mu ki oro aje orileede yi ko tubo ru gogo ko si dagbasoke si o wa mo da awon akeko gboyo na loju pe kan fokan bale anfani po rabadun ti o je pe ise nbe nkale oni won ti ko eko to ye koro dadan si ni ki won se aseyori kan na fon si gboro bayi kon de eni tin sise ti won si n saseyori ni ko je bi o ti je lori igba nko gboro ni oso to ni Femaiti ti de pelu iko re just football na ni o ti gbori wole
1: yes
0: so igba nko gbe tudo lanu lakotun lago meji ti fun te doro yi dago mesan laaro olorun waju opele oro adeusi loruko mi okan sosu ajanoku te gba gboje fun papojo ayo ni frau mo kini ti kike lori kusu eko iswa
1: temilade aloko ohun loruko ti temi o digba kan na ire

0: Ajo Kuko te shi wa mbe te gbowa. Ikoni Splash 105.5 FM. To imunika to te gbo. Balaba me tu shuru mi lawa. Ita ti muju to nuru esun. Ti te ba fi to wa leti. To ni se pelu fanfa laarin eyin ati enikan. Ondu koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju. Fanfa lori oro ile oro wo ati be be lo. Enikan wo wa ko to. O se nkan kan to ku die ka to. Ta si pe ma gbe igbese kan ti o ku die ka to. Ti alare ti o fi se be ti o die lebi. Baba to se ba wa soro tan yi. Ma ti wu ewu lori. Ti se be bi won ba ti je bi omo adorin abi. Ti o bi adorin odun. Michael Ola Oba. Ti pe imunika ko je agborun asebi. Anu ni baba yi se o. I saw the ba mi mo baba lowo sebi tun se wi pe eni ti baba mo to fi wi fun wi pe ko fokan ton Michael Ola Oba ba se ise ohun iyan aluminium work to nse bi o se ti o si yanju e ko wo fun ni baba wi lati gba na titi di ba tin soro yi Michael Ola Oba o se nkan ti won gbe fun pe ko se tohun ti be baba on baba ni won fa laso kakakiri pe owo ti Michael igba ki won da pada Eka Lesa. Ki loruko yin?
1: Oruko mi ni Olayinka Emmanuel.
0: Egbenu si kini yen daada.
1: Oruko mi ni Olayinka
0: Emmanuel. Olayinka Emmanuel. Se ki soro onise owo ni tin na?
1: Be na ni sir.
0: Onise owo leyin na o tu gbe se fun. Ise wo le ni yen se?
1: Furniture work ni sir.
0: Le gbe fun.
1: Be ni sir.
0: Ki lohun ti se ti e?
1: A pade mo de o de lo ma se upholstery aga everything. Mo de mo fe se TV console. O de ni ko ko se bem. Mo de lo si shop e ni je metun. Mo de ba won e ti mo ri mi o le ke color yen mo ni ra color bayi mo fe o do ni ki ma wori e pe laarin e week mo ma pare mo de ma gbe wa mo de fun lowo pe owo share complete mo de fun lati gba yen bayi o fi ni de ni o n fo lodo la ni
0: ki le ti poruko eni yen
1: ju won la furniture ni bo debode Isaiah lo nje
0: o debode Isaiah ni yemetu ni lu ibadan bi
1: yemetu alawada
0: e lo ti pasoda Iye shop dem mo si mo si be mo.
1: Igba ti mo de shop yen boy kan lo pada salaye fun mi pe o mo wa sibe ni pe ohun lo ni shop.
0: Won lo ma wa sibe ni.
1: Be ni pe ohun.
0: Iye ni pe o tun fi shop yen paro ki iso ohun lo ni.
1: Iso lo ni shop.
0: Ah, Olodumare. Da ko ile kan si.
1: Odebode Samuel.
0: Ogbe ni Odebode Samuel te ba ngbe to yi. Juwon Ola
1: furniture
0: juwon Ola furniture abi Odebode Samuel te ba ngbe to yi lale yi Odebode Samuel ni Yemetu ni ilu Ibadan ka wa yi abi awon ara Yemetu ti won ba mo eni ta nwi yi Odebode Samuel juwon Ola furniture emi fun pa mo reti won lori eto yi lojo mejo gbagbo pe awon eyan wa ti gbo won si wi fun Odebode Samuel pe ko darapo mo wa lori eto yi njo mejo o se se ko je yin le se nkan kan abi ko ri be o de se pupo

0: ti de o
1: mi mi de be Olaoluwa Sakios the return of Benga Adeboye o tun ma ma gbe wa de be nikan Splash 105.5 FM pelu aramanda eto to ku oro ogbun imara ati efe sinu gbugbu ale ojoru Wednesday na go mesan si mewa 9 to 10 p.m. ni gbanko gbe eto ta pe ni gbe mi de be ta o si ma je gbe lati oro ikilo ka le deku iwa ibaje to le ka ojo ola eni lara ipele keje ni o dun meju kilun teni kan ti se fun ori to dun o gan to ti fa ifaseyin tabi ipalara fun o boya o ti wa bombe abun ba yi lowo o ya o fataji se ranse lori eto gbe mi de be kara ye fi kogbon ipele keta ni rin ajo orun nibi ta o ti lanfani ati ma pe baba ba yin tabi iya yin to ti wa lorun soro o meji yi leju iwo na ma gbe to yi ko gbo nipa baba tabi iya re ti nbe lorun pelu the return of Benga Adeboye Olaoluwa Sakios nikan ni Splash 105.5 FM lagu san se me wale for ikede tabi ipolowo oja 0906 043 9771 let me debe pelu the return of Benga Adeboye eto ipopopopopop

etuku dede woyi kaakiri agba nla yi etuku dede woyi kaakiri duniya yi ola oluwa zakios na lo tun kiyin the return of Gbenga Adeboye yi emi na si ko olohun ba mi na lo pe ko ri be e tun gbadun olohun lara mi lojo tito ni e tun ko olohun je lara mi loni o etuku dede woyi kaakiri agba nla yi kaakiri duniya yi e gbadun olohun lara mi lojo tito ni inu lekun fofo o DJ Spider wa ninu ile lojo tito ni yi DJ Spider wa ninu ile lojo tito ni le fi gbo gbegede oro lojo tito ni e ka abo sori eto yin eto wa ta pe ni gbe mi debe a tu gbe yin debe ka ki agba nlaye lojo tito ni ani ke wa nkan fidile se ani ke fidile nkan ke wa gbo emi ola oluwa Zakios lojo tito ni the return of Gbenga Adeboye Oluwa Eye of General Entertainment. Emi na ko Olorun ga ogun na lo pe ko ri be yi. Akoko ti mo fe so lori eto lojo titun ni.

0: number ti e mo pe si na leleyi kaakiri agbanla aye eyin te fe ba baba ati ya yin soro ni o boya baba yin egbon yin oga yin ore yin lajule orun e mo pe sori number yi 070 69 49 30 00 070 69 30 070 69 49 30 00 yen number koko to wo bi ni yen number elekeji na leleyi 070 14 47 5770 070 14 47 5770 awon yan ti wa ni oju opo pelu wa e lo di kola yi e ku ni di radio yin o hello e ma ku ni di radio yin ejo tori olohun time yi o ti lo fa gan ejo eja ku ni di radio wa e lo di kola yi ejo ma ko ti ku ni di radio yin na eti yin o le gbo meji ko le gbo meji na e ma ja se bayi emi na gbe monitor siri te ba lo wo mi ninu phone yin lori TikTok abi Facebook e ri pe mo gbe monitor siri e ma so mi do ni kan ra o ehn o ya e lo di kola yi hello sir
1: e kale
0: oruko yin ati bi te tin pe return of Gbenga Adegboye lati
1: ajumo
0: okay ki ta le fe ke ba yin pe ni ajule orun
1: omo won po die o
0: iro enikan la le pe o elomi na le pe ase gbogbo oku orun le fe pe tan ki lo de oya ta ni ka ba yin pe Elizabeth Akinyemi omo ilu wo ni won
1: omo
0: osun ara ile ti wa oja mo nbo e je wonu wi awon osun o mom se mami yin ni
1: fiancé
0: mo mo won o te se mo se tan se lorun ni isin ise koko na se lorun won ta koko awon ni first person in heaven selling koko koko ni enter won ni buruko owo lowo àmọ́ àwọn àti mk abiola wọn ń fẹ́ra wọn o ẹ mọ́ sọ pé ẹ gbọ́ o kòlẹ́ mo ti gbọ́ yóò yá ẹjẹ́ ń pè wọ́n ẹjẹ́ kí n pè wọ́n ẹjọ́ nọ́mbà tí mo fẹ́ pè yẹ mọ́ kọ́lẹ̀ o 070 60 43 97 ó yá ó ti ń ríngì o ó ti ń ríngì ó ti ń ríngì ó ti ń ríngì o hello ẹ lè gbọ́ nǹkan tán ń sọ èmi nìkan mo lè gbọ́ o hello fiancé yín ó lẹ́yìn ni fiancé òun ó wà lórí kini ko pelu mi bayi so fe ba yin soro oya ba won soro
1: hello
0: on gbo yin oku etete soro e mo soro nte ba fe so fun emi ma interpret fun yin okay hello eni suru network yen o da o network yen o da o oya tun so to rolohun o gbo oya okay oya ki le fe ko se fun yin bayi ki le fe kan se fun yin what do you say okay
1: I lost that October.
0: Okay. Oya, hold on. Eje ka gbo nkan ti awon na fe so. Okay. O ni ke n so fun yin pe ohun ma mu ke wa happy. O lohun fe send owo si yin, pon fe fun yin ni 30 million. O lohun fe to ranti lowo lorun, o ni I want to give you 30 million, but eyin o le gbo, emi nikan le mi le gbo. O ni I just want to dash you 30 million. Mo ni wow, 30 million tan. So, eje n bere pe igba o lo ma gbe wa, igba o le gbe 30 million yen wa. Okay, o lo ma gbe wa ni Friday ose yi. Nibo le wa on Friday ose yi?
1: Mo wa bi se, I'll be at work.
0: O lo ma wa ni work. At work. Okay. Oni ohun ma wa ba yin bi ise o emi ati won lajo wa jo gbe 30 million yen wa ni o so bo se ri niyan e seun
1: god bless you
0: all right another person mi to ba tu wa loju opo awon eyan wa loju opo gan e ma binu fun time wa to kere ejo e ku on di radio yin o te ba ti ku nbe in court e o hello
2: e pa ye
0: e ka le oruko yin ati bi te tin pe wa yi
2: te yo
0: eh ki le so ah network yen bad yo network yen bad emi ko emi o te wa court e network ni o Agent two number yen pe fun gbogbo agba nla aye 07069493000 tabi ke pe sori 07014475770 number to wo bi niyan yin ba yin pe eyan yin to ba wa ni ajuli orun boya omode ni abi agbalagba emi return of Gbenga Adeboye yin ba yin pe governor Seyi Makinde mo ba won pe mama won mo si mu mama governor wa ba Injo oni barije o wa ba mi ni Mr. Olaoluwa Zakios on fe ri barista mo si mu barista wa lati ajuli orun awon mo lando o won si nkan sara si mi ti mo ba won mu baba won wale eyin na pe wole sori eto ni ale oni kaakiri agbanlaye eje tun number yen pe o da poju opo yen o di bakan bakan bakan bakan awon kan ti wa loju opo pelu wa hello di kola yi hello oruko yin ati bi te tin pe mi lati le tuntun badan o ya ta le fe kin ba yin pe lorun
3: baba mi
0: omo ilu won baba yin
3: baba
0: omo ibadan mo ti wa nu iwe awon ibadan ki lo ko baba yin
3: rasaki
0: ah mo mo baba yin lorun o ah nje e fe mo se ti baba yin se lajuli orun baba yin orin ni an ko lajuli orun won si lowo awon ni rasaki wa, rasaki oni fuji lajuli orun baba yin lowo gan o
3: eh
0: o ye jin ba yin pe baba yin e jin ba yin pe baba yin e jo o mo fe pe baba won spider e ja ba won pe baba won 09043 kini mo bo o tin ringi o o tin ringi o hello baba rasaki tin korin lajuli orun omo yin wa lori program mi lati le tuntun badan so o lo nfe ba yin soro o ye ba baba yin soro
3: hello
0: won gbo yin
3: eh
0: o ye mo ba won soro time tin lo won gbo okay e je ngbo ti baba yin so baba yin lo oni elo le fe kun ba yin send
3: 50 million
0: oni ke bo send 50 million eh eh won ni to ba ti di saturday tin bo ipa won wa ba yin le se ma wa nle Olorun fe fun yin 50 million pelu moto meta.
3: Okay.
0: Ehn, oni kan fun yawo yin, kan fo mo yin, kan fe yin na ke mo gbe kaakiri. Be baba yin wa ni issue kan wa o. Won ni pop off kan wa ta mo nje lorun pop off orun pelu bottle water ti ya pass on ta. Eh?
3: Eyin
0: na lo ba ngba wa. Iro, nbi mamu baba yin wale, baba yin o mu pop off wa, e si je, e yo si gbe owo fun yin. Eh? Eyin
3: na o ko je.
0: Oh, se e mo hip hop temi ti jejejeje ni.
3: Iro e je yo na.
0: Oda baba yin na. Mo bo e o dan. Oni omo yin lohun o je o. Oni se je ikuru ti ya wa si un ta lorun.
3: Ah.
0: E sa fe gba 50 million abi?
3: Eh.
0: Oda baba yin ma gbe wa. E si un gan. Baba yin ma gbe wa. Baba yin ma gbe wa. Ale ni lorun. E si un kaakiri agba nla aye kaakiri duniyan yi. Eyin te wa loju opo e seun te du gbagbagba te du gbagbagba
4: Alemi lorun
0: Alemi na re return of Gbenga Adeboye fun won tan emi na ko Olorun ba mi lo pe kori be e lo di ko lai Good evening oruko yin ati bi te tin pe wa yi E ju e kuro nbi te wa yin ariwo ti poju nbe ku ti e je ngbo yin rara Ari lati oje
2: eh
0: oya ta le fe kin ba yin pe lajuli orun ta le fe kin ba yin pe eh leyan kankan lajuli orun okay e seun en ti o ba ti leyan lorun ko mo pe o e seun kaakiri agba nla yi e seun kaakiri duniyan yi alemi na re ola oluwa Zakios the return of Gbenga Adeboye e ma binu pe suga ja ju ni ale oni yen sa mo gba lo be e ti mo presenter yin be ẹyin te ba fe pe mi leyin etu te ba ni ohun kohun te fe ba mi so 09060439771 Number to ja sodo emi return of Gbenga Adeboye ni je nja o to ba nte si waju to ba nga nile aye awon te jo nse ru ise yen won ma binu e won le je agbalagba won le je omode

tun ti dey. Ati dey. Asiko asiko yi. Gbogbo eyin ti ajake jado le agbalaye. A tun ti gbe nte mo je de idan. Idan gangan leleyi. Ele to yato si idan kido. Yiroyere daraya lako tun ni. Ele ta gbe amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5. Ele to kale sinu agbale funfun balao lagbegbe felele ni le Ibadan. A du gbogbo kan si baba so nipa idan gangan. A dupe lowo Olorun to so wa lo lori eto fun tana. A tun ti pada de lasale tedi layo ati ni alaafia. Ta si nigbagbo pe ba se de la alaafia yen. La beyin ti ana la alaafia. Gege bi nkan si lo lapa be yen niyan. Up goddess. Ibi nta won ololu fe asna intopolopo ti won fe lo yoju o intopolopo o fe lo yoju gbo ka to wo be yen so ti ta cash e o ga tun ma ji ko to nisin star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cash.ng gba be yen na wole mi eko eko ni to ronbo ta ba so nipa ile ya cashport nibi ta won eyin o ti jebun owo elomi o je owo yo je agbo yo je owo ti lo bi 500,000 atagbo agbo to duro dede ni o isa awon agbo ti iwe awon agbo ti DJ Spider nsin o keyan ki eyan ma so pe agbo ngbawe keyan ma la agbo ngbawe awon agbo DJ Spider iru awon agbo DJ Spider ko agbo gidi tawon eyan o je pelowo gbogbo ticket te tin ja lati ibi ere ose yi inu ko to ti leya cashport ni nlo owo ta ma pin bi 50 million mani ki ma se keke

ma doju ti a o gege bi awa se nbe yin nu e ma boju wa je ngbo awon eyan o mu asowo be asna te wa tele na pelu ogbo asna te tele ki wa le ki le fida pelu gbogbo asna te e wa tele na ki le fida e da ko e mo doju ti awo e gonasi eyin yin la to si o eyin yin la to si o e mo boju wa je o e mo boju wa je dakun o eh eh wa la awa eyin la fe ki e gba champions league e tun gba league awon chelsea o ni le mo fi yin pa eh bo je se pe inu ti chelsea n dun pe psg te fe pade yi yo vi kan sasa e ja mo wo bo awon ti an facebook oluwa da mi lare oju ola pe up chelsea lata jebo fan to la on lasile yusuf lato mi adio up gunas tiri akani soli uti mi leyin o na benbe arsenal lo ni sampe m show o na ben facebook bakana ola soju ola lekan o na benbe bi nkan se ri nu islamia islamia innovations islamia innovations o na wa online bayi ti monitor bi nkan se nlo bi nkan se ri lapa abi yen niyan gege bi a se nba bo won ni ninu kege agbabolu ti madrid won ni onigbo ti dagbo meji o won lawon agbabolu kan wa to je pe ti oluko ni abelu abaki won won da abelu alo mo awon agbabolu kan wa be ninu kege agbabolu ti madrid to je pe oluko ni yi to ba fe ba won soro bayi won ni ma ranyan si won ni pe iwo ya iwo iwo ni ba so fun lagbaja pe ko se bayi oluko ni ohun o ni igboya lati ba won agbabolu kankan soro mo nu ko ti madrid akintude john abiola o ti re erin yo arsenal lo ni sampe adedeji kehinde olamide na be facebook ugono oji eji ofo up chelsea o na be ni facebook aji ko to laipe *347*1004*1#. Tabi www.cashier.ng. A ni fowo se ma yewa o last na daran ni final. O ti ma won ta Arsenal nu. Ogun Yemi Savi Ade soje esoji up Chelsea. Afa to do fun Obasa. O ye diran Ajibola up Chelsea lati orita awon ile o le be lohun ku da Arsenal laye. Ade ni yipo Ogun Remi na. Arsenal PSG. Ase kagba yo dun gbagbo kan si. Timu to leyin ati timu to niwaju. Oladi meji na be nbe. Miki omo ibile ni Facebook Opeyemi Raji lati ko. Opeyemi na be nbe up Liverpool.

0: eje ate sowo waju ka wa ye ko to ka se e sugbon ka to lo be yen Gary Neville agba bolu fun ko ti Manchester United tele ori iyalenu lo je fun awon alakoso fun ohun gangan igbe awon alakoso ko man yu won ni awon need owo pe awon wa pe amo 150 million lati sign player ni summer pe 150 million kilo ka player me lo level sign 150 ni isi ti won ra player me 170 million player eyo kan leyin fe sign player kan ni 150 pe nigba te ni to le dowo kili aburo mo wa owo yaka ki fun iru Mercy Mount yi ko wulo Mercy Mount yo wulo lati jo te ti gbe nu ko ti Chelsea oye ko pa e toka si daada kan ti Mercy Mount ti se fun igbe bi agbabolu man yo inu awon Chelsea gan inu won dun pe awon ta Mercy Mount fun yin o lana iru Mercy Mount ti o gba nkan kan yin iru awon player bayi o ye ke ti ba se pe eyin o le ta player anyhow ti o ba se January transfer abi summer o ye ke ti ta Mercy Mount danu eni iru eleyi bo ti se bi abi 30 egba e fi pon owo tin be nle gege bi ti Gary Neville gege bi to so nti enu Mercy Mount ko ye ko si wa nu pe gi agbabolu ma yu dasiko yi bakana Piero Icampi oni player of the month fun yu ke bi agbabolu ti Arsenal oni agbabolu to gba ninu ibo tawon ololufe di fun awon agbabolu nu ke bi agbabolu ti Arsenal ida 60% oni ibo to won nikan bi nbe ti awon ololufe ti won di fun ta ba so nipa Piero Icampi pe oni player of the month fun yu ke bi agbabolu Arsenal sas bo se lo le full back oni won lo center o fe gba bolu bi e ma ku o si se daada ta ba so nipa Piero Icampi Michael Owen ni inti Liverpool wa kaaki Sokoto apo Sokoto won lo wa o pe replacement li Mohamed Salah ti Liverpool ti won wa kaaki nilo lati wa kaaki in benu dije league legacy nje ta ni agbabolu ti Michael Owen to ka si oni Jared Bowen lati nu kegi agbabolu ti West Ham pe ohun tun ti ni experience ba se ngba EPL te ba lo fun agbabolu kan lato kita ti o ni experience EPL o le lana o e lo gbe Jared Bowen ilo le gbe se nji won gba lowo yin papa julo ti kegi agbabolu ti West Ham ba tun wa lo relegation se nji le fun won ele ba ti ra egbon si kan fun won nisin lodo yadare ati pure water kan ele won fun yin Jared Bowen gege bi Michael Owen gege bo se jodi bi monu replacement Salah wa ninu DJ EPL ju ke tun ma wa replacement ka ki awon league bo mi lo ta ni number yi number to je ka se lale inu 090 lo bere number yen eleven eighty four lo pari number yi ogo gbe lekan na ni o o ti jade elu e ka le o splash lati pe yin ti ja ni oloko dana loko mi ibo le wa ki loko yin
1: mo ibi Ibrahim loko mi
0: lati
1: agu
0: lata gugu gba o le ti play ka se e
1: o ti pe gan o
0: e ti je gan o
1: ti ja
0: o congratulations e ti je 10,000 lale e ti oko mo fi yen wo kan le na eyin le jagbo le tun je wo ni Ilaya Cashport e sami bi nkan se ginu customer care wa ma pe yin gbowo yin se ma te yin lowo lata gugu gugu agugu arese pa ni laye igba kan gba mo gbe mo rade yo lore meji gugu adi ojo o ti pe DJ Spider lo je ke gbo wa dada lapa abe yen oga wa Tunde Olawo lolotu eto ale swagosi ti jani oloku dana lo ko mi e se te gbo ikan ni ti Splash FM e se o dabo
2: awon ti ni Splash FM la wa fe ma gbo Splash FM. Splash 105.5 FM, the integrity station.

0: Adeyinka. Your brother Daru. Eje ajo. I say awon na ngbo mi kete kete ni bi ti won wa. Baba mo kiyin. Be se paya gbogbo awon ololufe eto lori afefe. Olorun ba o paya yin na e ni sona lagbara lowo Olorun. Ibi ti won wa yen lo ha. Ibi ti won wa yen lo ha. Le se lanfani atori ofe lati gbo won. Sugbon ba wo Olorun ba mi leni. A gbo won lori atagun. Ilu ti won wa o fi le jina ni be won si ti de o sugbon a gbo won lori atagun leni. Adewale Moradeyo.
1: Iyawo yi.
0: Mo kiyin pupo pupo.
1: Igbodo baje.
0: Ibrahim.
1: Arin lo.
0: Mo kiyin. Mr. Steven Akande.
1: Baje o.
0: Mo kiyin o.
1: Ejo to.
0: Yinka.
1: Nito.
0: Laju won.
1: Mo
0: kiyin pupo pupo o.
1: Nitori yo.
0: Ayo Ade mo kiyin.
1: Bi igbodo baje.
0: Abileko wo la bi lati Sapati.
1: Baje o.
0: Afa Sharafadin Latomi Ade o.
1: Igbodo baje o. Ilu ogbodo ba
0: Alaji Tunji Adams
1: Jeo
0: lati egbeda tuba
1: Ogbodo ba je
0: Iya Afin Adeyinka Olayinka Mami ti Ogunbo wale
1: so wi pe ko ni
0: Mrs. Olajumoke Ademola Oloye Ayodele Adedokun Mrs. Fumi Lola, Latoni Yarin, Tomi Yale, San Yaolu, Mo kiyin pupo pupo, Afa mi Saka, Baba mi nu lati orile Owu, Baba ti orile Owu wa yoju si mi ni Ibadan, Adeyinka en wa yoju si o. Baba si wa yoju si mi ni Ibadan. Mo ki baba dada o. Oloye Ahmed lati Koloko. Ati Apostle Niyi Ola lati Gbogan.

0: Mami, mo reti yin o. Ah, awon eyan ti n wa loju opo yin yo. Oda, e je ngbe le. Ejo, e ti ma gbe ko e ti mama mi ba ti wole e dako ejo n ti lo Olorun. Won o so fun.
1: Hello,
0: sir. Mo n gbo yin, sir. Ewo, daddy. E dako ejo ti lo Olorun. E fun bi laye ki gbe ko ayo yawo ina ejo. E dakun. Ejo, e mo binu daddy ejo. E se. Hello.
2: Hello.
0: Won ti so be na fun wa. Mo se ni pe ki eni daddy wa ni orile ohun pe ki won jo nitori Olorun. Pe ke je ki n gbe call yin.
2: Awon na gbo yin ni.
0: Awon gbo wa. Bro Emmanuel ti pe wa wole pe pe gbo wa. Won pe ki fun ni moran pe awon mama ati baba pe kan ki n gbe sori ategun ki won da oni moran o ni gba ti mama awon ku pe awon o ti dagba dada sugbon gba ti baba won wa ku awon egbe ataburo e won ti wa ni ilu oba awon so pe ko hun lo seto ba won se se inawo oku pe ohun lo ti arrangement e mo wa se arrangement tan ti won wa wale tan soko ojo ti won soku yen lo ko re oko yi to wa Nigeria yen o de kan susun na lo wa Nigeria lo ko e ba ni pe ko je ka won lo si ko je ka won ma lo Eko ka ma lo le awon leko yen ni a ohun le lo le ni ohun le lo ntun ta ba soku tan o ni nkan ta won ma nse awon dana fun awon ajoye awon dana fun omo losu awon dana fun omo lebi awon dana fun kini kan bi pe ko je ko won o setan nigba to ba setan ko on sa fi erin atoya lo n fi ba soro ti to fi on de pe to fi deko ko pick up awon omo won lo n gbe call pe after 2 weeks tawon egbon setan ti won ready na won to ko nle nigba to wa de ni leko ko je ko won wole nigba ti o je ko won wole nigba ti o je ko won wole lo n sese wa lo sile ore on lo lo sun pe laarin omo yoruba ni o pe laarin ose meji lo sa lo gba room self con to n gbe ohun a lo so fun iya re idakun ejo oko ohun je ko won wole to n lo sokun to n lo se gbe to n pe won sa won yen ju eti ngbo ko se meta lo ko fayawo mi ohun a so pa awon egbe ohun pe bye lo se se awon ni ko n lo si odo ni kan leko ko lo ba ki won se kan tuwe phone asa tuwe phone on sha lo si ilu oba odo karun ni to nti wa nbe pe ohun wa ri ko mama ya oko ohun wa ni pe oko ohun ti o accident o o de ti foruju o ko mo bo nle ko wa mo toju re o wa ni osu keji na mama tun pe pe omo won ogbodo ku o omo won ogbodo ku o ani e ti sa lo iyen ti ku o ti iyen ti lo
2: o ni sa lo o ni won re pe
0: ha eto aso ru pe kilo won a fe se bayi o ene kan si wa ni America pelu ohun ti o ti n soro fun to n so pe ohun o fe pe time to kan un wa sumo n to gangan ni mama wa n pe ko ma bo oko foroju oko n se kini kan
2: Ibi ọ̀rọ̀ kí ni máa ṣàwàyò bàbá yìí náà? Ayọ́bìnrin yẹn fúnra rẹ̀ ni kó ní tẹ̀mí rí sí nílẹ̀ ni pé orí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀kan obìnrin pé ibi ọ̀bà fún kò sí kí ní kan ọ́ jẹ́ tánù àbúté á le. Nigeria ko wa ma ti ra da. Ko joko re sibi to

0: Alaja mba ni gbogbo ni patapata mo ki o
1: gbogbo na ngba o
0: teri eto tale yi
1: yes ma
0: okunrin ye ohun ato de ye won ti jo ni de ta ro ti po be yi je omo be ni ni ti tele tele olorun ni a si ni otu ni o si ji ya re ni kan to se to se le si yen olorun ni yo ji ya yo yo je ni to se le si yen se wa ri ya ti so kata kata Ibo la wa ngba ti o be ri bo se yi ko ko ri kan so si. Awa de wa so wa de komo wa le komo do wa le. A ko lo bi obire ti je ba komo ngo wa le ko wa le ko wa de ta foju. Se yo gba. O le jara la. O mo bro wa la bi yo o me ni komo bi o se mu so do o. Awa ko se ko fa do abi ta won to ti saju saju ko ko fa do agidi gidi. Lori oro awon mi ati ile ti aye ti e na. No, Bala, no, you know. You're so can be good.
2: I am.
1: Ami ashe o ami
2: tele ti sori keje le seketala seketa
1: okay
2: deni ba poko mi le bi o poko fo e ba si mi re e wo sori
1: ben
2: iri ashe ya yen ni
3: sai
1: ni
3: e ba si no re ni o
1: atoro ni ti o be network
3: atoro ni ni te ba tun le pe pada Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: I love you.
1: I love you. ẹran bi ni mo gba gbe loni ni o
4: ọdun ba si awon eji re n bo lo na be yen to to like
2: yes sir yes sir seri maye maye o ti ni ipe koko pelu elumita o do ti pe o ko se won mo se nkan to ji yen to ti yen to olohun wa mu o ti ni fere koko tele o se meta ko ti peju ni ko bi yen pada wole to ani ko ma lo eyin e we wa nkan to lo ba mi se to bi yen ko jo ko ma wa o sey ya ya ra da da ni yo po yen ya gi se ya ije ya gi to no gbadja ki omo e to wa ni oko pe ko se be fu ko ma bo wa si Nigeria ko wa toju afoju o so ri lati so ti ti eyin sa di ko si kan ya ye e da ile mo e na le mo bo se bota pada e tu di ko pa di ko ma bo wa Nigeria oko to fe lo ki e fara mo ko eyin o ti ti e se ma toju awon mo e because ki se oko to da o se meta pere bi yawo e lo ni ojo family e to se oku yawo wa ni ko ma lo ko ma wole wa ti lo gbode mi wole hello sir
1: Angboyin.
2: Wa lo gbode mi wole se ye ko ri be. Olorun lo se dajo fun. Olorun ni, Olorun ba lo se dajo fun. O bi yen do so un o ko ma wa ri o. Bi oko ati awon family ko ma toju e na. Iba awon mo bi o se awon lo mo nkan ti awon lo fa nkan to jele si. Aba oko. Ah, ki lo je je ka fi ara se o wa ki wa wo da. Se na, mo yo ko ko ma fi nkan lo yan ni ko buku la awon obirin. Ye ye ko de bo je mi o ti e ni wa rara. Abuya e go lori phone ma se pe fun ni. Ma n ya ko lori phone danu. Yes. E bo wa be pa ti mo fi lo si Yoruba. Lo yi se si. O se nkan si. Ke ni so tun ba ti o ye ko ri be. Eh. Lo e ma be so bo je ni.
4: E se.
1: E se.
3: E se.

0: tẹ ba tun tu nbẹ tọlọrun ba ni ke tun tun mu ke ma bo
1: oni ba je le to tori
0: oko ati yawo ata omo o di wo lori de Nigeria
1: oni ba je le to tori
0: on ba tari won si Nigeria wa de orilede Nigeria awon ebi oko ti won ra de ran ba won wo wole ti won gba le fun won
1: odede wa o
0: ti awo ba so aloko ba to nje ni o oko n lo ba to nje o
1: koni ba je le
0: oje ko won dero Nigeria pada ngbo oko na ba so ani yawo n lo ba to nje yawo n lo ba to nje lo ko ba won
1: ile yoba
0: lo sunday orilede Nigeria pada